0: goreng. Usa man imong toyo?
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Naldaas
2: imong kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
1: Exciting!
3: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumangkod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix regod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblemaan sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ang ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Doctor.
13: Magandang araw.

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo. Sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang ating balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix sa kapag kape ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: Archie?
1: Oh!
0: Mali ka, ikaw mag-ampo ha kay. Kimangaw na ta. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Archie, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
6: The Secret of Health.
7: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
6: The Secret of Health.
7: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
6: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
11: Punta kenta ani at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
12: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya na kang salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest. Tungon sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungon sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multi-Purpose Cooperative. Sunrise Multi-Purpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV,
16: and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
19: Wow!
18: Binaw be? Pinagani ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan be kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
16: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: Oy, Pariglodi. Grabe as damgo na ko, Pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba na nang imong damgo day pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na kong hubuga, oy niya. Ah! Hubug jo kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ilas ha?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-7480-768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
3: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pagka akong suranda po din. Akong kreatin yung taas, akong ihe, isang ko pag-ihe, doon ko tulong, may video nga di ko matulong.
3: Sa Phone Plus Gold.
4: Kreatin lami, anakulog, nakahe po, kung sa ihe, upira kayo, pero wala ko kreatin, yun, nanti po, alam kong nakapaminaw sa akong gita multi-car, sa akong mabalati, ang ilang tulayan na ang doktor sa Yesus Reality, hindi kayo natapang na sa inyong paglawas.
3: Zafon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dahong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zafon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zafon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman na po o ginom sa itong kape, kapakarap ng ulcer. Pinagingo na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mukna mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya epekto. Nagkunan noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos de ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko na gatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pampanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Magkadungog na ko sa Turbo sa XFM. Nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong pana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Oy, Arce, ursa ba ng F, ha? Kanig na sa imong card?
1: Kwan, Kapitan.
0: Ursa ba ng F sa imong card, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot, ana.
0: Abin akong perfect.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayutiay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santone Plus Coffee Mix. Palita og Santone Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika, tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong nga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santone Plus Gold ubani og pag-inom og vitamin C or Santone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santone Plus Coffee Mix, para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen o sa Castles Clear Tibok Adlaw nga tindog sakit ka kong tiil samot na nga na ako'y rayuma giim na ako og Santon Plus Gold tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini
5: Santon Plus Gold mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar The Secret of Health
11: Ako si Rowena Munchang hirap talaga akong tumumi laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi Santon Plus Coffee Mix proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin feeling healthy pa ako
5: Santon Plus Coffee Mix mapibili sa mga butika mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit
12: punta kayong talaga aniyata karon din sa Barangay Paitan Quezon Bukidnon aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer Nong unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer
13: gwapo sinaong taon tingkas ang bunga
12: ya unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit
13: kon kuhan mga silingan ko din nga gamit og foliar mo gamit ka mo Crop Gold
12: kaya nakan kaya salamat
14: ang testimonya sa Crop Gold sa mais
12: karon nga nakagamit ka Crop Gold no unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest
15: bahin sa imong harvest dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold
12: kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
15: Gold gapog turog gapog pamunga tungod sa Crop Gold
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
17: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
18: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
17: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 nga to sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
20: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
21: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
22: Kap!
21: Estudyante ba ka?
22: Ano man?
21: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
22: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukan ka namin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Hurot naman akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Cik, kuring.
1: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Ako, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, naaoy.
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita, salat.
0: Oh, kuyay.
3: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala kanang akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabihi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion. O mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Unya, sukad nga gatumar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmin kong tulog. Jubertene, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon na ako na, Miss.
9: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
19: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani ni siya, Kapitan? Kung gwapa gani, panguyaban tayon!
1: Oh! Unya karon?
0: Kung karon, Kapitan, kung gwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting! Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
4: The Secret of Health.
5: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula og mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
4: The Secret of Health.
5: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
4: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit.
7: Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang maski pa kusog ug maski pa epektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: alala.
1: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakaningnot sa Craft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
4: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
3: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
7: Ah, mahal lang, gudu. Tag piso niya.
6: Mm-hmm. Naaman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
7: Ay, atay.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kuya Pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Tsaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, exciting?
0: Exciting!

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Ura?
3: Kapitan!
2: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
3: Cool!
2: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
3: Adik! Exciting?
1: Exciting!
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Kate, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sauna! Ha! Wala ko yung brief-brief!
10: Oh!
9: Sukal nga naminaw ko ang XFM, nag-brief na ko!
11: Wow!
9: Pero, wala ko yung short-short! Patabay! Pick-pick shirt pa rin ang suot. Uy, mura na mong sitar sa lani. Exciting!
12: Exciting!

0: Naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo. Daling, ayaw sa daling ko, eh. Sige.
2: Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tubagasan niya akong pangutana.
1: O siya man, imo pangutana.
2: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tubaga ko nun na, B.
1: Bisan ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala kapital, pulo, utang.
2: Pabayaran na lagi na ako, eh.
3: Exciting!
4: 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetres, Anyos at taga Jensen.
4: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, Kaya after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede painom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, XFM

Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.

0: Oy, Pariglodi. Grabe yas damgo na ko, Pariglodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Pariglodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug jo kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usya may problema.
0: Pagmata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Parang sa mga driver, dapat siwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na si, halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naan mo'y mga bagong brief. Naalam mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanin mong brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unpa alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
7: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health.
5: Santol Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. After pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: YUH Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM Time, it's 2 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Dom, akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na akong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa ito'y 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na rin ko na problema ani sa ko ang mata. Magsigi na lang ugabon-gabon, naapagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan na ngutana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antuki para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
13: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting! Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon, dinhi.
2: Hoy, apa! Hoy, apa! Apa!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Utsingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
3: Exciting!
0: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
5: Ang convenience sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig kami ng kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangosteen, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
0: The secret of health.
8: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
9: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Batogol tawon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
12: DMs, Rent a Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Punta kenta niya takaron din he sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
13: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wak pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
13: Kaya dagan kayo salamat.
14: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
13: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
15: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
13: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
15: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
16: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: 107.1 XFM Tagum.
17: Exciting! Exciting!
12: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, na nabukod ako na. Siguro, marag-bulan na siguro sa kong likod. Magkadoog mako kay Sir Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Ang usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, marag uulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ako, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sakatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inam na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuening Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niyong Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun is galon na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Good morning and welcome again. And ito programa The Secret of Health, mga katropa. Huwag ganyan na sa inyong health consultant at CJ Nidruda ang inyong makauban. Nini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din ang nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, upang lawas mga katropa nga diin bagong adlaw na sa batong pagkasabangon. Tinaot kini mahimo nga giya. Mahimong oportunidad ganin ka nato, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kita inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa nga din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O gahilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wa pay gipang bati karon, no? Silang lawas. Sa gihapon nga kining programahan nato, no, maghahatad sa gihapon kita o ga-informasyon nga diin unsaw na to nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. Tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Nga diin sumulabot yung mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, kay di man jud nato ni malikayan mga katropa bisan pag maginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, syempre, sa mga nagapaminaw-usab sa 99.1 XFM Mati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And then, syempre, ato ta sa Johnson, na nga diin live usab kita karon mga katropa, na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon Happy Morning at 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5, no, XFM Zamboanga City. Paninaw sa bako ninyo mga katropa ng Taknaas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe. Wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga ipadalang mga pangutana. Man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nga din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga din makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, hilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Hilabi na ha, sa mga katropa na to din ha, nga din atog normal bowel movement, especially ang mismong hugaw, aduna po di ay gitawag na to gatimailhan. Sa usa gayud kahugaw ko nga matawag kini o gagitawag na to ga healthy, no? So busa mga katropa, stay tuned din yung atong programa tungkol kaya ito ng isa-isahon. Aron tungkol niya na kung unsa man ang mga naging habits, mga nakasanayan na to karon, no, nga din dugay na natong ginahimo, basig ka na, mali ha? Huwag mao ka ng posibleng hinungdan, nga nung gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kaya ito usang pag-aisigutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambagita, no? Nga mga health problems, mga sakit, no, ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, nga ining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinay. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang sugdan sa gitawag na to ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Agakining programaha sa Gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo o subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunson Plus Gold Herbal Capsule. O may problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Unsa man ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. Sa way gayod ang ato ang Sunson Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1-2 phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni Monon, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisag unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha, sa paggamit ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, pag sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Pag syempre, available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Suway na ka, no? Hambawa, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, naanaman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free check-up, free consultation. We have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleralogist. Ngayon, pinaagig sa pagtanaw sa iris at tumatang. Ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tingnan lang uban, gi-check na to. Pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tingnan lang sila, no? Okay, human na to mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Okay, pinaagi sa pagtanaw sa mata. That study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay. And then, taas ba ang acid sa lawas? Taas ba ang cholesterol? No, not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity. Pero makita na to ang any sign na diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya doon naman ko'y gitawag na to two kinds of constitution or immune system na sa lawas o sa katao, mga katropa. Gitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita na to na through the iris of the eye kung daghan ganig bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani, tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, matos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon tanga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dalira baka ubuhon, dalira baka sipon. Tingala sila kang bro na ito manghuhula, no? Basta diyan nakita na ito ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na ito mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sagyod ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. di lamang ka na, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no? Nga diin libre, ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayaw paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suwain sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha sa Davao City. At bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, Public Market. Nasa palingki na ta mga katropa at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta ha, ay namagsulod. Nasa highway na ta mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo atong Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din ni, dalit ninyo makita ang ato ang klinika. Abri kita, matag Domingo, hantod Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for check-up and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, hantod Bernas, ug adlong Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes og adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaadto man mo, masure ninyo nga diin anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang guide sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human guide sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin nalipay. Tungod gayod sa mga naangkon nilang kayuhan, sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay, Bilog-Bilog. Tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk. Medyo napunta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lesson, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patetay ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Eh, good
1: po.
2: Health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isarog sa iyo yung mga senior.
1: Opo, opo.
2: At salamat, very effective.
3: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health, Supper Plus Gold.
0: Balik kita na yan itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaubanin mo din. Happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag ang nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuon, no, may tungod gayod sa health benefits. Unsa gayod ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayod kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay, hilabi na ang pagpagawas ug hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. And happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. And watching and while listening to your program. And thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, ato tama katropa. Akabalo ba mo nga diin usa sa timailhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? Or isa sa timailhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tawo. Mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani, ani apa ang pipilak ng mga makuha na itong benefits, ha? So, diyan nga, mahimo kayong normal ang gitawag na itong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Abalo ba mo nga, diin maliban no, sa gitawag na ito o atay, kidney, and our glympathic system. At umanong natin ang glympathic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban yan ang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas. Kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa ato.

Gikuha na ang likido, gikuha na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw, murag gisala na kaayo, no? Murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga, human og sala, gikinahanglan ka ng pagkauna ilabay na gayod. Ay nga, no? Siyempre, wala na siya yung sustansya. Wala na yung makuha na puga na kaayo, no? So mana sa pagtuon, kinahanglan gayod ka na mapagawas. E kung dili ka na mapagawas, mga katropa, dako de kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rendili normal atong bowel movement. Tungkol kay kanang apagtuon, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito ng nutrient absorption. No, ato na talakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit tag timbang, dapat po ha mag depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga anak yung timbang at tambok na, normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa, because a healthy weight magdependip gud na sa gitawag na tog height and age gayud sa usa ka tao. Sumala sa pagtuon para ma-maintain gayud ang mahimsog na timbang, kini pud ay magdepende sa gitawag na tog kalihukan sa atong tinai. Kay ngano man, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobra sa timbang ang mga tao, automatic aduna sila yung gitawag na itong excess gas that will cause a bloated or bloating, no? O kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Yung murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin. O muna yung gitawag na itong bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag na itong unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na to kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na to og himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain nga mahimong healthy ang inyuhang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mo kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, na? Sumala sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayud ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan nindot kayo masabtan nato mga katropa. Very informative gayud kining gitawag nato regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi dok. Ano sayod ba kamo nga sa atong lawas aduna tay gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak.
maliban sa atong primary brain.

our first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. So mala sa pagtuon, doon na po dahitay gitawag nga second brain or ikaduha nga utak, ma, and that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. Kapalubang mo ni Ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mauni ang gitawag nato nga second brain, mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao ka na ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut, no. O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani, sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag natog serotonin. Unsa man ang serotonin, doc? Ha? Take note, mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or a neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag natog serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini. No? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay, mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o gugaw. O, tanawagan eh, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagbugot. Inituon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, maglisod yung nag-isi. No? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi, mga katropa. That is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS, mga katropa, doon na gayay pagka-problema, especially sa production of gitawag na ito ang neurotransmitter, na gitawag na ito ang serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo, mga katropa. So isa gayon sa eka sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, mao gayon ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods, mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinaay, mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut, mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan, mga katropa, especially the anatomy of our gut. O di na ito isigutan, apan importante na hatagan tamog idea kung sagay ka importante gayod nga mahimong normal or mahimo gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayod sa usa ka tao. Take note, ha? Akong usbon, what is the normal of a regular bowel movement? Sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na, mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa nag-iigong oras, mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod, no? Kakatubagan dali ra man kini ang atong mga textar. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O kanang tuna og Bisaya nga manok, doc, pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha?
Both available sa atong klinika and also available sa blas na ng butika nga doola sa inyuhang lugar. And then, ang tuna o ang manok native, why problema sa native as long as nga masure na ito nga, kana nga native, wala aga kaon og feeds. No? Kaya din naman sa feeds, gayon matawag na to ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta siguruduha lang nga dili gayon tambok ang usa gayon ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although, tanang isda, tanang buhi, nga doon na ginay purine substance, nga diin it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na tog kondisyon nga gitawag na tog arthritis. From 7672 na ko akong uric acid 501 na dok unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kadalasan pag may edad na, gagmay na magidna mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Niates, mas maayo eliminate your uric acid through pinagi guide sa paggamit sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na panghinlo gayod, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inong kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. Agtabes kayo na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available o sa mga itong mga pagpanabal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Kanunay magaingon, huwag magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, huwag ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbutag sanan! And God bless us all.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 3, alas 4, 33 na bay!
1: Exciting Filipinas!
2: Nga rin karoon sa gawas at ron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Good morning!
1: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw.
4: Exciting Filipinas!

Stava agora, mamma, che troppa, come che bunta, che non è che sono, come che alle 4:38, vai! Apita, mugima, o caro, tau, mamma, che troppa, mga, wana lei, uras, mugima, na pun, mga, che troppa, si haring adlaw! Aron mo hari na puring adlaw mga tropa bisan pa mag ginaulanan ko karon mga katropa. Why ulan gikan ako mga tropa sa Davao City pagabot ako sa Santo Niño Carmen. Dali dali ko pud apren gumikan kay gihian man ko mga tropa sa langit. Ato na putris tago mga tropa basa pa kayo mga dalan. Hinahinay lang mga tropa sa dagan pero nindot kadaganan karon mga tropa kay wala basta kadlawon gani wala pa kayo daghang sakyanan. Manay nindot lang mga katropa ang imong mga makauban usay mga motorsiklo ra pod tagsayo kita mga katropa aron ta nga dugay ta mga katropa ug dali ra ta maabot sa tung trabahoan mga kaigsoonan manay pinaka sekreto mga katropa unahon sayuhon gyud nato. Oy, thank you so much mga katropa kay 89 na pud mga kaigsoon gahapon 86. 86 ato ga kuan kagahapon subscribers mga katropa sa XFM Tagum City YouTube. Karon na abot ang 89 sa tupad na duwe tulong na dugang kagahapon. Dugangan pa na mga katropa ni Alfredo Hicales yung mga higala o ga 1,000 kabuok. Aperti na daghana katropa ang Alfredo Hicales. Di ka basta-basta, no? Paki-subscribe lang mga tropa sa XFM Tagum City YouTube na to mga katropa. Adunay 3 ka buka tanaw karon. Tulo pa gatana usay ga message. Kira. Ugma madugang na pud ugma mga tropa do binta na pud kapin ugma. Kita bangon na pud bangon na bitaw mo din ha mga kaigsoonan gumikan kay buntag na alas 4:40 na 440 na. Pwede na tayaan mga tropa sa inyong paborito diha sa PCSO. 440. Irambulito. Basta mga kagrambulito o 5 na kanumero mga katropa no. 440 044 404. Kunya 044. O sama na, masama na yung numero ha. Ah, murag ko anra. Tulo ra man o. Tulo ra ba? Sa pagrambul-rambulan. Kalibog na hindi ta sugarol ba? At yung rambulito, 5 daw na kanumero. Kunya daw big, tulo ka 0 mga tropa. Unsa pagrambulan na. Marambol pa na siya, di na. Bitaw, kumusta bitaw mo kabuntagon mga kaigsoonan sa adlaw galunes? Sa kabuntagon sa among transmission. Kita magpapikto mga tropa sa mga napili na to mga senador mga tropa nga wala na tamasayo kung kisay mga tinuod ni nila nila ni ini. Wala na ko kabalo. Kasi tinuod nila ni ini mga tropa. Napay mga kanhing senador giluwa na mga tropa. Nagpapapil-papil na po ni mga tropa. Trililing lang yapon. Sa may purpose mga tropa, gumpon lang ang kuan mga tropa ang nagsugod na paglambo ng Pilipinas. Gumpon na po din ni mga tropa ang trililing. Ay, nako ni Munoy. Bitaw mga katropa, mag-ampo sa tao. Arong panalingin ng tasong labaw, makagagahong mga kaigsoonan ng buntaga mga katropa. Exciting Pilipinas!

0: ka. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga Amahan, yes Lord, may buntag na sub kanimo. Ang ngayon lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan nining ang laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Gumikan kay kung wala ka, wala usab kami karon. Salamat sa makahigayunan, Lord God, bisan pa man sa usay ipit kay sitwasyon. Apan imong balaang espiritu may nagagiya ka namo kanunay. Bisan pa mo sa among kaipit, apan wa kami magpadala ngadto sa tintal sa mga dautan. Salamat sa Lord God sa gracias kinabuhi. Gracias sa pagkaon nga nakahatag gid galig-on sa among panglawas. Grasya sa kabaskog sa lawas. Nga din kanunay ni mong gihatag ganhi kanamo Lord God ug sa among gracias panghunahuna. Nga din anaa kanunay sa taas among ulo wala sa ubos. Inungdan nga amo nakita ang unsay mali unsay tama Lord God. Dining laing adlaw sa Lord God nga imong gihatag kanamo. Hinaot pa Lord God ing ang imong blang espiritu maon gyapoy maghari dinhi sa among tagsa-tagsa ka mga kasingkas. Dinis tagsa-tagsa namo kahuna-huna, Lord God. Hinautuan ta ikaw, Lord God, ang mga payong ka namo. Aron kining tanan, amo kinama kong accomplice nini mga misyon na sab na ning adlawa, Lord God. Lord, bendisyon yung panalangin ni usab. Ang amo makiigsunang mga adunay mga balatian. Kami nga nagkadaiya mga balatian nga among ipangbati sa lawas. Ikaw rin nasayod, Lord God. Hinautuan ta, Lord, nga imo kining alimon, Lord God, mga balatian nga niya ka namo. Labas na Lord God, hinuloy ang mong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Huwag ang among tagsa-tagsa ka mga daotang huna-huna. Hinautuan na Lord God nga ikaw magahari nining tanan. At hinginli ang mga daotang espiritu na kanunay musulsul ka namo, Lord God. Huwag tanga kini silang tanan. Aron ang tanan namong lihok na gasubay gayod sa imong kabubuton. Mga pinansyal nga pinhanglan ning adlaw, Lord God, hinautuan ta nga dili sa mimo ihikaw nga ni kanamo. Mga estudyante namo nga sugod dapud og klase karon. Mga magtutudlo, Lord God, nga naa karon nagapaminaw nining adlaw ning kabuntagon nga sayo. Hinautuan ta Lord God, ikaw magabendisyon ngadto kanila. Magapanalangin ngadto kanila sa mga head teacher. Sa nagkadaiya mga tulunghaan. Mas sekundarya man o ma elementarya. Kulihiyo, Lord God. Inaot pa ta, Lord God, ikaw magabidisyon nga to kanila. Kining tanan, among kipangyong pasalamatan, sinagis mong bugtong anak, among Jesu Kristo, Diyos, ng usahang tuksanuran. Amen o amen. Sa ngalan sa man, sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Alright, balik tayo rin mga katropa sa ato pagpanaguban, kaya wak man ta mangundang mga katropa. Balik ta. Yan. Ay, kumusta man mo karon din ha mga katropa? Hatag mo mga mensahe din hi mga katropa sa YouTube. Ato nakatanaw sa atong YouTube karon, hatag mo sa mga mensahe ninyo mga katropa. Aro ako tanaw hatag ang tagad. Ang atong YouTube mga katropa XFM Tagum City. No XFM Tagum City YouTube mga katropa. Ado na patay kuan pa lang no? 89 subscriber pa lang. Gamay pa kay na mga katropa. Kung inyo nang dugangan mga kaigsoonan na dako kay na namong kalipay. Dako kay nang kalipay alang kanamo mga katropa nga inyo madugangan. XFM Tagum City atong YouTube. Pero dito sa programa ni Katropag Arnel Cortez, doon na sila mga katropa, hapit na 44,000 dito. 44K mga katropa kabaga subscriber. So mauna siya mga katropa. Kanang tanang 43,000 kapin mga katropa ka subscriber. Kung kana silang tanan live nga mutan-a mga katropa, dako kay nang kalipay mga katropa sa nanhi kanamo mga igsoon. Dako kay nang pasalamat na nganha kaninyo. Diba? Niya, labi na mo subscribe pod mo din hi mga katropa sa atong XFM Tagum City. Lagi si Parit maninamo mga katropa among YouTube sa programa sa Kadlawon mga katropa kini ang akong ginagamit. Sa programa ni katropang Arnel Cortez sa Bullseye. Exclusive to mga katropa ang ginagamit usab ang katropang Arnel Cortez YouTube. Yon account. So dito mga katropa sa Bullseye. Pero dire sa ato sa exciting Pilipinas matag kadlawon mao ni mga katropa ang ato mga kaigsoonan nga ginagamit mga katropa sa YouTube. Pakitaan ako ninyo mga katropa lakas. Pakitaan ako ninyo kusog din ha mga katropa sa suporta. Ning kabuntagon mga igsoon kay mga detalye ri mga katropa sa mga balita. Mga gusto ni masayra mga katropa walay lipod-lipod ug siyempre mga katropa balanse mga kaigsoonan. Kumaingon man ta mga katropa kining nganong administrasyon yung ginatira. Kinsa man ay nato dapat atong tirahon sa kagubot karon mga katropa. Gipasagda na ba sa atong amahan sa Pilipinas mga katropa kininahitabo karon sa Senado. Wa gid sa kahilabot ini mga kaigsoonan. Layo ra kay siyang digong. Kung aduna mga katropa, away sa Congress, adunay away sa Senado. Dali kayo maka-intercept si digong, mga katropa, hinungdan sa unang, wa katay na dungog kayo mga igsunan na away din sa Senado, away mga katropa sa Kongreso sa House of Representatives, di ba? Mauna mga katropa, ato mag i-compare. Mga ilang mga kasuko din ha, mga katropa, mga pro-BBM din ha. Pro digong mga tropa ina mo kasoko kuno galing adunay mga ngana mga katropang intenses nga mamisgutan din ni mga kaigsoonan. So kamo karon hiya nagapaminaw open mga katropang atong linya din ha, open ang ato mga katropang chat live din ha mga kaigsoonan sa inyo tanang mga komentos mga tropa ato kanang hatagan pagtagad mga kaigsoonan din istong pagpadag-uban ang atong programa ang inyong tulumanan. Dari madungo ko sa inyo mga tropa mga balita gikan sa Davao Region o mga balita gikan sa XFM Mindanao reports mga katropa nga naka-standby mga kaigsoonan karong panahona sa matag buntag sayon nga din atong makauban. Ug siyempre mga tropa kining atong pagpadag-uban mga kaigsoonan di mahimo kung watay kape. Kada buntag ta mga tropa magkape din mga tropa sa atong Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Kay Sanson Gold Coffee Mix mga tropa pinik kami indot mga tropa nga gamiton nato sa pagpadarbaho kay madasigon ka. Yon Sanson Gold Coffee Mix mga kaigsoonan with glutathione and collagen mga katropa. Kula-kula jijin. Glutathione mga katropa. Glutathione.
1: Mapriso ka. Ikaw.
0: Importante lang mga tropa nga di ka mapriso mga kaigsoonan. Gumikan kay wa kay giilad nga tao. Pero na kay ilaron nga tao din na mga tropa. Unya daghang kay giilad kung daghang pugang nailad nga babae. Aw. Pero kung na'y babae nga mag samok-samok ni mo bisag nasayo na ka sa status ni mga kinabuhi. Giilad ba gyapon ani mo gabs? Wala no? Basta nahibalo na kag-unsay imong kahimtas kinabuhi unya magsigya pag samok-samok unya imong napatulan. Wa ba sino ka mangilad ana?
1: Ano?
0: Isang usa ug likay magsusunod ana ba? Ano na mga tropa, wa ka mangilad ana. Pero kung nailad mo sa mga politician mga tropa, hapit ta po ang 2028 mga tropa, kamo na po'y pangilad ngadto kanila. Nailad mo sa inyo mga elected barangay official mga tropa, samtang ka inom mo dihag kape mga igsoon, ilista daan ang inyo mga tropa ang dapat pang ilistan. Ilara na po sila mga tropa. Karong umaabot ka pinili ay sa November 2 mga kaigsoonan. Sila po ilara. Pandawatan ang kwarta mga tropa ng ilang gitigom sunod pila ka tuig nila mga tropa nahimong opisyal sa barangay. Kay ilang gitigom ipamalit ko ng boto kay magyapon ko no modaw ra magyapon sila kay kwarta na magyapon ko no mga tropa ang idapal nato mga botante, di ba? Tamparos ka na sa atong dagway bay. Mga naong na itang kwarta. Hala, pandawatan ang kwarta. Pero pag butar niyo mga tropa, tanawa niyo mga igsoonan kung tama pino na butar. Kato ba mga tao nga masinsero mga tropa mo serbisyo? O kato mga tao nga makita lang pagka-abtik mga tropa panahon nga dool ng eleksyon? Na, mauna mga tropa itiman ininyo. Mga naong magunumog kwarta. Kaya ako guwapo ko sa media mga tropa, tinuod lang. Maagian ko din ha mga tropa, murag ma-appel ko sa lista-lista. Pero naaman ta sa media, maglaway ang tao mga tropa, mangagi mga tropa, doon ay mga ayuda. Watay apel mga kaigsoonan, nganok ha. Di man ta ma-apel sa mga ayuda. Maghinoktok ko na akong misis mga tropa, kay mga silingan, kapila na kadawat, magbit-bit mga tropa. Pero kami, wag kami ma-apel sa listahan. Na-apel ang may panahon sa pandemya mga kaigsoonan. Pinikan kay tanan na turatsada. Pero karon mga kaigsoonan, pinili na yun hinoon. Kay hadlok mga tropa, kay naaday pakapin nga istorya. Ano ang pakapin istorya? Kang kuan gikan, kabaga og naong, kang kuan gikan, kwarta ya po na natoy. Kabaga, nagway pangangkon mga tropa nga ilaha. Libuan mga tropa, kabaga mag-uma mga kagigsunan sa Davao de Oro o Davao del Norte. Nakabaton ko no, og titulo mga tropa sa ilaha, gitikad nga yuta. Kini ang nindot mga tropa ang balita. Kaya kitang nagtikad sa itong yuta mga tropa nga iyas gobyerno mga kaigsoonan gi-carp mga kaigsoonan karon pa nadawat ang uban ang amuwa wa pag yun hangtod karon pa nauna mga tropa dinis Mamakaw Kapalong. Dari sa Purok 6 Mamakaw Kapalong wa pag yun hangtod karon mga tropa ang amuwa ang titulo mga tropa nga dugay na kayo namatay lang taon mong ginikanan wa pa madawat ang mga tropa karon ka pa nauna. Samtang sa Pikas Bahin Operation mga tropa sa kontra illegal nga sugal sa Kapalong gipakusgan. Lasto bit collector mga tropa nadakpan. Ako luuya no. Tamur lang gyapon mga tropa ang nadakpan. Samtang sa Pikas Bahin sa Malinyo SPA is mga tropa nakabulsa kini og daghang gante og pasidungo. Samtang suspect sa illegal nga droga nasikop kini sa bypass operation sa Kapalong. Unang baso mga kaigsunan sa RMTF sa Kapurukan. Gibansay kini mga tropa sa Resiliency Management sa Davao de Oro. Samtang adunay bag-og 3-term policy sa Department of Education. Gipasabot mga kaigsunan sa mga ginikanan sa panabo atul kini sa orientation. Samtang unang pickleball court mga katropa sa Kapalong giabrihan na. Sport tourism sa lungsod gipakusgan. Samtang MDRRMO sa Talaingon niabag kini sa first fun run para sa mga kabataan alang sa Brigada Eskwela 2026. Ug ang ato pa mga detalye mga katropa mga report mo gikan sa XFM Mindanao Report. Ato kada masayran karong taon-taon mga katropa. Ato gabahin hatod kanato mga igsoon ngadto sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer maayo kini gamiton sa mga mag-uma aron kita makaginansya daghag abot mag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer kabay. Mapalit kini sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyohang lugar. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer pang-express sa tanang klaseng mga tanong sa atong kaumahan. Makaginansya ka, magising-isi ka na mga tropa, gumikan kay di na ka masurted o wa na po'y failure sa imong pagpanguma. Basta, naka-Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer ka bay. Exciting Pilipinas! Sa atong pagbalik mga katropa, atong siren ang mga detalye mga katropa, mga kompletong detalye din sa atong pagpanagoba ng atong programa mga katropa. Oras alas 4:53 na bye.
2: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir. sir dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula sir diri sa ilalo. Moto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision X, sulay ang kaypektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma ug tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw ug gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids, usa ka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The secret of health. Santhon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The secret of health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The secret of health.
4: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santhon Plus Gold ubani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madre! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
4: Mga katrupa, exciting!
5: Exciting Pilipinas!
6: Alright, balik tayo rin mga katrupa sa atong pagpanaguban. Mga katrupa sa atong talabanag inyong programa, mga kaigsunan.
5: Exciting!
6: Ay, good morning, Eri, mga katropa sa Kamam Josephine Palconiti. Good morning, Sir Bong. Sa tanan karon nagpaminaw. Hamato pa niya. Happy and blessed Monday sa tanan. Tagakapalong, good morning kaniyong hurot. Hi, Tagakapalong. John Molina oga Joven Merabaho. Good morning. Ako yung mga classmates, mga schoolmates o batsmates sa unang rin mga katropa. Schoolmates, no? Dari o batsmates. Dari sa Tibal o mga Baho family, Baho mga katropang kambal. Naputoy baig laki nga sa itong mga classmate itong baig laki nga kambal. Oy. Murag tulo man akong mga classmate ka kambal kanya ito. Mukuan rin si Ri Roy Bagon. Kanya ka to si katong babae Marlior Kapilido. Babaeng laki. Oy, kambal o niya kanya po mga Baho. Baho, kambal ga punto. Kumusta ka mo karon? Dari mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City nga nagtanaw, mga katropa sa Facebook po, page mga kaigsunan si Rodela Opinaldo, PPG Cortez Jr., Lola Sagid Estrada. Di ba ni si Lola Katungkwan? Di ba ni mautong Lola nga vlogger sa Tagum? Si panghatag, wa may mapilig hatag ay. O garo pa ka si Sis Mads Josepina Tinambunan, Kaparibin Tinambunan. Dari pa mga tropa, mato pa magandang umaga katropa nga Brad Bong. Shout out lang ko dito sa Tagabugkaon, Lantapan, kay Busing Bin sa Tinambunan family. Salamat yan, dari sa kuan Bugkaon, Lantapan, Bukidnon, may buntag sa Busing Bin, Busing Bin. Pare Bin, Tinambunan, good morning pre. O Leah Manalay sa'yo, ma'am. Good morning, ma'am Leah. Morning, Sir Bong. Watching, keep updating. Thank you so much, ma'am Leah Manalay sa'yo. Good morning from Villa Paraiso, Visayan Village, Sir Rodel Opinaldo. Hinaro Solas, matupad niya. Morning, Sir Bong. Shout out ko diha sa akong Ixon, diha sa Estabillo, La Filipina, from Brisbane, Australia. Yon. May buntag ganyan tanan din ha karon sa Brisbane, Australia. Good morning kaninyong hurot mga katropa. Report mga katropa sa ato ang personal usab nga live nga adri mga katropa si Brother Norman Garcia o si Rosel Ignacio. Oy, taigs! Bato pa Rosel Ignacio, basta taigs. Ako ning classmate mga way paglubad, anak sa mga anak sa maestro po o maestra. Dari sa Puntalinaw, taga Puntalinaw, Banay-Banay. Matupan taix diri nga siban mapuniron. Bong naminaw mi diri sa Belfast Ireland. Yo na adaw sa Belfast Ireland karon. Na adaw mo nga biyahe diri karon diha. UK. O na apo diha si kuan karon sa Ireland, na diha si Richard Aquino, Engineer Richard Aquino. Ako pong classmate first year second year og diri makatropa sa high school diri sa Santo Tomas Davao del Norte unya siya na pud ang usa sa mga department heads sa engineering diri sa Central Mindanao University sa Dulugon Maramag Bukidnon. Naa karon diya sa Ireland uban siya pamilya one month siguro ilang bakasyon na may buntag ninyong tanan diya Russell na karon sa barko nagasakay-sakay taigs. Hapit-hapita po ko din eh. Kung uli ka, nalikog ka ng barko. Alright, mga tropa, panahin ka po sa tupo pregoban ni Tabaglangan, mga kaigsunan, ato ng hatagang pagtagad. Ang ato, mga kaubanan, karon mga kaigsunan, katropang Lars Anyol, kay doon na yung report, mga katropa, nga iyang gibit-bit. Ato hatagang pagtagad, kay libuan kuno ka mga mag-uma sa Davao de Oro o Davao del Norte. Nakabaton kini og titulo sa ilahang gitikad nga luyuta. Katropas balita, katropang Lars Anyol, kung asa kinigikan, katropang Lars!
5: Live report!
0: Mukabat sa libuan kay mga mag-uuma sa Davao de Oro ug Davao del Norte. Anak dapat og titulo sa ilang mga gitikad ngayon ta. Kinihuman sila na himang benepisaryo sa pagpangapod-apod sa electronic land titles kon e-titles og certificates of condonation with release of mortgage kon co-croms. Nagipagayon sa Tagum City Atrium sa Milabayng Adlaw. Kabahin matod pa ang kalyukan sa programa sa Department of Agrarian Reform kon ADAR. Kabahin sa pagpatuman sa Comprehensive Agrarian Reform Program kon CARP nga nagtabang sa mga mag-uuma nga makabaton og ligon nga pagpanag-iya sa yuta og pagtunol og dev relief. Sumalapag ang mukabat sa 132 ka mga electronic land titles nga dunay 114 ka mga ektaryang kaumahan ang napangapadapod ngadto sa 2,882 ka mga agrarian reform beneficiaries sa Davao del Norte. Samtang gipangapadapod usab sa DAR ngadto sa 1,313 ka mga mag-uuma sa Davao de Oro ang 1,639 ka co-croms nga naglangkob sa 7,586.52 ka ektaryang agricultural lands. Human gipapas sa gobyerno ang 234,585,003.20 pesos nga utang sa yuta. Samtang mukabat sa 8,548 ka mga agrarian reform beneficiaries sa nasangpit nga probinsya, lakip ang mga beneficiaryo gikan sa Davao Oriental ang nagkabaton og certificates of condonation with release of mortgage kon co-croms. Kinuman gipapas sa gobyerno ang kapin 509.6 million ka pesos nga utang sa yuta sa mga beneficiaryo. Aduna kini kinatabok ang sukod nga 22,139.15 ka ektaryang kaumahan. Dungan sa aktibidad gipasabot ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III na ang programa nagtinguhang adili lamang mahimong tag-iya ang mga mag-uma sa ilang gidikad gayuta kung dili aron usab nga makabaton sila og ligon nga pagkinabuyan o kagawasan sa pinansyal. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
6: Thank you so much, katropang Lars Anyol, sa detalye sa mga report o tinindot nga balita. Kaya mga mag-uma, mga tropa, nga matay na ito mga katigulangan, ang mga anak na ikapahimulos karo mga tropa na kuan nagyod, nakabenefisyo na sila mga tropa sa DAR mga kaigsunan, CARP, nakutong CARP, mga kaigsunan, nga pagpunapod nga mga luna, kani ato mga katropa, nga gipang-applyan sa gobyerno, o gipang-trabaho sa ato mga kaigsunan, nga din gihatagan mga tropa katungod sa gobyerno, nga makatikad kinis maong luna, mga katropa. Samtang sa laing bahin sa ato mga balita, nasikop sa Kapalong Municipal Police Station, usab o Kapalong MPS, ang usab mga tropa nga babae, nga giingon kini nga bit collector sa illegal nga numero, nga sugal mga katropa nga nailhan kini sa lastok atol kini sa kipigayon nga anti-illegal gambling operasyon sa may barangay Pag-asa Kapalong Davao del Norte. Base kini sa report, gigamit mga katropa sa kapulisan ang pamaagi usab nga poservitor o nagpakaron ingnon mga katropang mananaya aron lamang madakpan usab ang suspek nga giilaw usab sa pangalang usa ka alias Biti. Na-recover gikan sa suspek ang usa ka duplicate mga katropa sa biting receipt. Lakip na usab niya nga dunay draw time mga katropa alas 9 sa gabi o gabit number nga 15 o 20 nigawas ni portiluoyan ninyong nakapatan. Usa ka tinuod sa mga 20 pesos mga katropa ang giisip usa ka bit money o usa ka pad mga katropa nga biting receipt, carbon paper, ballpen o kantidad nga 200 ka piso, 225 ka piso nga gituhoan mga katropa ang taya kinigikan sa mga sugarol. Human mga katropa sa operasyon, ipahibalo usab sa kapulisan ang suspect sa iyang katungod. So balas po kini sa balaod, gigamit mga katropa ang lokal nga pinulungan sa wala pa kini mga katropa ginala ngadto sa Kapalong Municipal Police Station alang kini sa husto nga proseso. Ang suspect karon nagatubang ng kaso mga katropa tungod kini sa giingon nga paglapas sa Presidential Decree 1602 o ang balaod batok mga katropa sa illegal nga sugal mga katropa. Loay gyud kamong ginagmay mga kaigsoonan gumikan kay walay accomplishment mga tropa kamo gyud ang matripan gyud mga katropa aron aduna accomplishment kining atong kapulisan kay importante pud nga aduna sa gilihok mga tropa kung gahi mo ginpahimangnuan mo mga tropa hangtod karon gyud pagahi gyud sa ulo di na siguro mga tropa mabasol ning PNP nga nadakpan mo mga tropa ni kadaghan paginabuhi nga mahimong legal mga kaigsoonan nahalag gyud mo sa illegal. Alas 5:09 na samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Nagapanayon usab sa pagpasigarbo mga katropa sa Island Garden City of Samal ang mga beneficiaryo sa Special Program for Employment of Student o Space. Human sila mga katropa makadaog o daghang pasilungog atol kini sa Davao del Norte Grand Space Day mga katropa sa gipaygayon kini niyatong Hunyo 5, 2026 sa Panabo City, Davao del Norte. Ubos kini sa pagpangulo usab ni City Mayor sa City Mayor Office. Pinagi sa Public Employment Services Division mukabat sa 35 ka mga samalinyo Space mga katropa beneficiaries ang aktibo kini nga miapil sa nagkadaiyaga socio-cultural nga mga kalihukan din ilang mga tropang gipakita ang ilang talento, kahanas o determinasyon. Lakip usab sa ilahang mga nahakot mga katropa na kadaugan ang pagkahimong kampiyon sa kompetisyon sa Zumba Natics. Ikaduhang dapit usab sa hataw sayaw o pag-angkon usab sa titulo isip first runner-up sa patimpalak nga Mr. o Miss Grand Space mga katropa. Ipasabot usab sa mga organizer nga ang maong kalihukan nagtumong kini sa pagpalig-on sa partisipasyon sa kabatan-onan pinaagi sa paghatag ngadto kanila og higayon nga mapakita usab ang ilang mga talento og abilidad samtang nagapalambo usab sa ilang pagsalig sa kaugalingon og espiritu mga tropa sa panaghiusa. Nagkatigom sa maong kalihukan ang mga SPES beneficiaries gikan mga tropa sa nagkadaiya nga lokal na panggamhanan og mga lungsod sa tibuok ka probinsya sa Davao del Norte aron lamang sa pagsaulog sa ilahang kalampusan isip kabatan-onang beneficiaryo sa programa. Ang Grand SPES mga kaigsoonan di kabahin kini sa padayong paningkamot usab sa Department of Labor and Employment o DOLE og sa mga lokal nga kagamhanan aron lamang ilhon og pasidunggan ang bililhong kontribusyon sa mga kabatan-onang SPES mga katropa beneficiary sa probinsya samtang ginadaig usab sa mga opisyal sa Samal City ang maong kadaugan na nagapakita kinista talento, disiplina o kahago mga katropa sa mga sabalinyo na mga kabatan-onan na nagapadayon kinista pagdala o dungog sa ilahang dakbayan. Alas 5.11 na bayad, rigapon sa ato kapagpanaguban samtang sa laing bahin. Nasikop usab mga katropa sa kapulisan ang usa ka gituhaag nga personalidad sa illegal nga droga atol kini sige pagayon nga bypass operasyon sa may barangay Gabuyan, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon kabahin usab kini sa gipalig-on nga simultaneous anti-criminality law enforcement operations kun Saklio nga nakagipahigayon kini sa mga sakop sa Kapalong Municipal Police Station uban usab sa mga personnel sa Sikan Company, Regional Mobile Force Battalion 11, 1st Davao Norte Provincial Mobile Force Company o Revitalized Police sa Barangay Sint Cluster sa Kapalong ubos kini sa direktang pagpagdumala usab ni Police Captain Crisanto Quibrar, Officer in Charge sa Kapalong Municipal Police Station. Sa report na dakpan ang suspect nag-ila lamang sa alias nga Alan atul kini sa bypass operation ni adto ga Hunyo 6, 2026. Na recover gikan usab sa suspect ang duha ka sasit nga adunay sunod sa gituang syabo. Lakip na sab niini ang sasit mga katropa nga napalit kini sa pusir buyer ug usa ka lain pang nakuha nga pakite gikan sa posisyon sa suspect. Nasakmit usab ang mark bypass money nga gigamit kini sa maong operasyon. Subala sa kapulisan ang tanang ebidensya gimarkahan kini og inventaryo diha mismo sa lugar asa gipahigayon og presyon uban usab sa presensya sa mga sa suspect og sa mga saksi nga gikinahanglan kini sa balaod. Gigamit usab ang alternative recording device o ERD aron nga masiguro ang transparency sa pagasunod sa mga giya usab sa Korte Suprema. Matod pa usab ni Police Captain Crisanto Quibrar ang kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga droga resulta kini sa ligon usab nga koordinasyon tali sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency o sa mga concern nga residente nga naghatag kini impormasyon sa otoridad. Sa pagkakaroon, ana-ana mga katropa sa kustodiya sa Kapalong Municipal Police Station ang suspect alang kini sa hustong dokumentasyon o pagpasaka o kaso mga katropa batok at tukuan niya ang pagsangat ng kaso kalapasan sa 9165 mga katropa sa RA 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga katropa. Alas sa 5:14 na bayad, regapon sa atong pagparayon sa pagpanag-uban. Atong una nga bahin mga katropa sa mga balita hatod sa kanato mga katropa ganto sa Sanson Plus Gold. Nangita ka ba mga tropa og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento mga katropa nga dali ra mo absorb sa kalawasan, mao nga dali mga katropa o dili masayang ang mga nutrients, mag-Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan mga tropa sa kamunggay, mangustin, ahos ang palaya o spirulina nga ilado nga mga herbal nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o sabay kina sa pag-inom o healthy nga kape, ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropa nga mapalit kini sa nagkadaiyang mga butikag parmasya nationwide mga kaigsuunan. Alas 5:15 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Sugod na usab ang pagbansay sa una nga bat sa mga membro sa Rapid Mobilization Task Force o RMTF ngadto sa level sa kapurukan, pinaagi sab kini sa Resiliency Management Training isip kabahin sa programa sa administrasyon ni Gobyerno Raul Mabanglo sa Davao de Oro aron lamang mapaligon ang kaandam sa mga komunidad batok sa mga katalagman. Gipahigayon ang duha usab ka adlaw na pagbansay ni ato ga Hunyo 4 hangtod sa Hunyo 5 sa may PGRB Inland Resort sa lungsod sa Muncayo, Davao de Oro. Din gitambungan kini sa 37 ka mga purok leaders o mga kagawad gikan kini sa barangay poblasyon o sa barangay Baylo. Subala pasab sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office tumong sa maong pagbansay na madala ngadto mismo sa mga komunidad ang hustong kahibalo o kaandam kini sa pagdumala sa mga emerhensya sa kalamidad. Lakip na usab ni ini nga gihilisgutan nga gitudlo mao ang early warning system, communication disaster reporting, first aid o emergency care. Ingon man, uban usad pang mga pamaagi aron labang mapalig-on ang resiliency sa matag kapurukan. Ang mga trainers nga nagdumala sa pagbansay gikan usab sa nagkadaiyang lungsod sa lalawigan nga una nang nakadawat og special usab nga training gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga ato miagi usab nga bulan sa Pantukan, Davao de Oro. Gilauman usab sa Kapitulyo nga sa musunod usab nga mga bulan mabansay ang tanang purok leaders sa 237 ka mga barangay sa lalawigan aron lamang mas mapadali ang pagresponde sa komunidad o kalikayan o malikayan ang mga dakong kadaot panahon usab sa mga kalamidad o emerhensya mga katropa.
5: Exciting Pilipinas!
6: Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagparayon sa pagpanag-uban. Samtang sa laing bahin, gisgutan usab o gipaabot o gipasabot nga to sa maginikanan sa New Visayas Central Elementary School sa Panabo City ang bag-og 1-3-term policy sa Department of Education atul kini sa Parents Orientation nga gipahigayon ni atong Hunyo 6, tuig 2026. Ipangunahan usab ni Principal 4, Ramilin Antalan,

aga planong demolisyon sa pipila usab ka mga building. Sa eskwelahan ang shifting schedule sa mga estudyante. Ang nagkataas matud pa nga ihap usab sa mga magtutungha ingon man ang mga kaakuhan mga katropa sa mga miyembro sa Porfis. Sa Porfis no kay adunay mga miyembro kinahanglan pa eskwelahan gyud na kay ang gobyerno nagastog gyapon ni anak mga katropa sa ilang mga notebook mga katropa. Mga ginikanan usab nga mga magtutudlo og sa pagpalambo usab sa kalidad sa edukasyon. Dako sa mga tropa ang suporta nga gipakita sa administrasyon sa siyudad na pinagi usab sa City Mayor Jose Relampagos nga gipadangat usab ang iyahang mensahe pinagi ngadto sa iyang executive secretary mga tropa executive assistant for na si Joan Relampagos. Dugang pasab niini naghatag usab siya mga tropa og personal nga tabang alang kini sa PTA miscellaneous contribution o gapintura mga tropa nga gamito sa kinispipila usab ka mga classroom sa eskwelahan. Mitambong usab mga tropa sa mong kalihukan ang Panabo City Blogger Association o kinisautog PCBE nga voluntaryo kini gamihatag usab sa ilahang libreng serbisyo isip kabahin sa Brigada Eskwela 2026 o pagpahigayon o live coverage aron lamang nga mas mapalapdan ang impormasyon ngadto usab sa komunidad mga katropa. Ana may mga vlogger rin mga katropa sa Panabo City nga ilang gipang rehistro mga kaigsunan. So mao na ilang mga naisla mga accreditation sa Panabo City sa mga vlogger. Naapos sila accreditation din na mga tropa nga ginarehistro mga kaigsunan nga mga working media mga kaigsunan nga adunay mga outlet din his Panabo City nga ila pong giparehistro din ha mga katropa. Kitang wa barehistro din mga katropa usay di tam acknowledge din mga tropa sa Panabo City. Diba kinatibukan ta mga tropa nga din sa Davao Region di tam acknowledge siya sa city mga tropa kay aduna sila mga personal kaugalingon din ha mga media mga kaigsunan nga ilang giparehistro. Di pa nagaag ID mga tropa. Mao na ilang accommodate ko aduna sila mga okasyon din na mga tropa kung ano sila ID kapakita automatic na sila pero kita mga tropa way mga ID din na wa marehistro sa ilang syudad halos ta mga tropa dili na taga mga impormasyon din ha mga kaigsuunan batiko sinoon dali kayo na sila mga tropa makasanong basta batikuso maayo mga tropa nga adunay mga anomalya. Ay naku alas 5.21 by Rigapon sa atong pagpanaguban samtang salang bahin sa atong mga balita sa Davao Region. Opisyal na usab nga giabrihan sa publiko ang pinakaunang pinakabag usab nga pickleball court mga katropa. Pickleball. Giabrihan kini mga katropa kagahapon adlaw. Yes, kapalong Davao del Toro gitawag kini sa gitawag mga katropa og den factor. Hunyo City 2026 kagahapon adlaw. Personal mga tropa nga mibisita si Mayor Edgardo Timbol sa maong pasilidad aron lamang nga masuta ang kahimtang ini mga tropa og ipaabot ang iyang pagdaig o pagpasalamat mga tropa sa mga namunuan nga nagdala og bag-ong attraction sa Nisgutag lungsod. Ang Deng Factor mga kaigsunan adunay upat standard pickleball courts mga katropa nga mahimo kining gamiton sa mga magdudula og mga mahiligon mga tropa sa baog adula. Ana usab kini mga tropa coffee shop nga adunay VIP nook alang kini sa mga bisita og usa ka karwas nga duga nga serbisyo mga tropa sa komunidad. Nahimutang ang maong nga pasilidad sa may purok Chul Dasby National Highway Barangay Maniki Kapalong Davao del Norte nga sayon maadtuan sa mga residente og mga bisita gikan kini sa ubang mga lugar sumala sa lokal nga pagamhanan. Padayon mga tropa ang ilahang pagsuporta sa mga pribadong inisiyatiba og pamunuan ug pamuhunan mga tropa nga makatampo kini sa kalambuan sa sports sa turismo sa lungsod. Dari gituuhan nga ang maong nga pasilidad makatabang kini sa pagdani og mga atleta, turista og mga sports. Entusiasm. Bisuwal ito ko. Entusiasm mga katropa. Entusiasm nga mahimo kini mga katropa makapahilihok sa lokal usab nga ekonomiya. Ambot ganon sikat na makaini karon mga katropa ang pickleball mga kaigsunan. Gilauman usab nga ang mao pagtukod sa Deng Factor mahimo nga inspirasyon sa uban mga tropang mamumuhunan sa pagdala usab og dugang nga kalambuan og mga pasilidad nga makabenepisyo mga tropa sa katawhan sa Kapalong Davao del Norte. Alas 5:23 mga kaigsunan katapusan nga bahin sa atong balita sa Davao Region. Aktibo usab nga miapil mga katropa og mitabang

0: ang mga kawani sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa Kalihukan sa Brigada Eskwela 2026 First Fun Run for Akos, Dagan para sa mga kabataan. Naghimo sa Santo Niño sa Laingod Central Elementary School ni atog Hunyo 6 mga katropa. Ang pag-deploy sa MDRRMO personnel na hitabo kini pinaag-usab sa inisiyatiba ni Talaingod Mayor o MDRRMC Chairman Honorable Johnny E. Tibayaw. Aron lamang masiguro ang kaluwasan o kahapsay sa baong kalihukan nga gitambungan usab sa daghang mga partisipante sa mga sumasalmot sa Brigada Eskwela. Gipahigayon ang fun run. Isip pamaagi kini sa pagpalig-on sa suporta alang sa mga kabataan o sa pag-andam usab sa mga eskwelahan alang kini sa maabot nga pag-abli sa klase nining adlawa. Lakip sa tahas mga tropa sa MDRRMO ang paghatag og emergency response, preparedness og pagmonitor sa kahimtang sa kalihukan aron malikayan ang posibleng insidente mga katropa. Oras, alas 5:25 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gagwapo. Si Nong Daon tingka sa bunga.
2: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo crop gold.
2: Okay, daghan kay salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa crop gold.
2: Kaya uban pa ni mo nga na experience sa paggamit sa crop
5: gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa crop gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold sir. Tumangod sir. Hindi gandum akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold. Akong kapsulay sir, nakahuro o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagpublimaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka haso, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Hungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Madlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
14: Yes, to help.
1: Sister Pain.
16: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang bicycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
19: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
18: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
19: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
21: Gusto ba nimong isalista nimong eskapilya?
18: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
21: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
18: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
14: Exciting!
1: Pilipinas! Exciting! Pilipinas!
0: Alright, balik tayo mga katropa sa ito. Magkaroon alas 5.32 na mga katropa. Hatol, pag-iapong ka na ito. Mga kaiksonan ganito sa mga produkto makatabang ka na ito. Premium D3. Para mga katropa, instant energy. Mag-premium D3 ang gipakusog mga katropa ug mas gipa-epektibo pa. Premium D3 mga kaigsunan, ang soft gel capsule nga muhatag kanig instant nga energy tungod kini sa VCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita kini sa pagtuon sa mga expert mga katropa nga muhatag kini og instant nga kusog. Mao nga kung pirmi mga katropa nagaluya ang lawas mag premium D3, mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa. Og sa mga mag-uma, ayaw kalimti ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit kini sa nagkadaiyang mga agri-store sa inyohang dapit mga katropa. Good morning, Deidre kang Adel Argonza. Kang Hostilito Argonza og sa tanan nga nagpaminaw karon kang Edwin o kang Celia Recto, kang Arnold kang Milin o kang siyempre nga to kang Brad Teddy o kang Manang Ansing Gomez, salamay buntag ganyan tanan din hikaroon sa mga Recto family, Armedilia family, Umalgi family, Lapis family, Alferes family. Kari sa mga tropa sa kuan, no? Sa Purok 6 Mamakaw Kapalong ni siya mga katropa. O diha kay kuan, kisaning Igso Nole. Good morning na, so. Kan Gina. Hala, good morning yung tanan diha karon sa Kapalong at yung Nestor Abayata. Alright mga katropa, parang nga punta sa tupang panaguban. Dita maglangan, magkakiksunan kay Bulawan. Matagtag na alas 5.34 na bahay. Nigimaw na yun ang haring adlaw pero... Gipalibutan gyapon ta karon mga katropa sa dagtom nga palibot sa atong syudad sa Tago mga katropa. How about din sa inyong dapit kay ganihan abtan kog ulan kag ganihan. Nagarincoat mi kog abot diri sa istasyon mga katropa ganihan kadlawon. Alas 3:50 kun abot dinhi. Tama gyud mga katropa alas 3:00 ko alas 3:00 nung igikan dito alas 3:30. Tama gyud mga katropa 40 minutos basta kadlawon biyahe mga katropa si dalit kay makaabot gumikan kay dili traffic. Alright, parenta mga tropa, adunay principal, gitubag mga tropa ang aligasyon, kalabot na kini sa patong-patong balay runon sa eskwilahan. Oy, mao ba? Katropas balita, katropang Hanilo Tabios mga katropa, gikan sa XFM, Bukidnon, katropang Hanilo.
3: XFM, Mindanao Reports.
4: Gitubag sa principal sa Kapitan Juan Integrated School sa Lantapan, Bukidnon ang aligasyon kalabot sa giingong patong-patong nga balay runon sa ilang eskwelahan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM News Team kang Mighty Gamo, principal sa Mong Tulungaan nitong Biyernes, Hunyo 5. Gitinaw ni ini nga ang ipahigayon nga fun run karong Hunyo 12 sa kantidad nga 100 pesos exclusive matod pa sa mga estudyante ug mga ginikanan sa Tulungaan. Apan walay nakabutang nga compulsory kini ug dili pirmahan makuha ang card o ma-enroll alang karong school kung dili mo apil.
22: Ang fun run exclusive gyud siya sa ang 100 exclusive siya sa tanang mga estudyante o ginikanan. Pero wala gibutang didto gani makita ninyo sa post sa AA production. Exclusive lang siya ang 100 pero wala giingon compulsory. Nga dili mo permahan or unsa pa na makuha ang inyohang card or ma-enroll mo kung dili mo mag-appeal o fun run.
4: Giyi makakusab ni ini ang giingong 150 pesos nga bayad kung dili makabrigada. Kundiin donasyon lamang kini.
22: Bayad? Wala man ang term na to nga bayad. Sukad-sukad pag-abot na ako diri, ako ginang gi-erase ng term nga bayad. Mudawa taog donation. Pero wala ko niingon nga 150 or kung mo-donate sila any amount.
4: Kabayan usab sa 500 pesos ang nga PTA. Gawas na matod pa siya ni ini kaysa parent-teacher kini nga organisasyon. Apan kung aduna pa'y balance ang estudyante sa nakalabay nga school year, dili kini makapiktos sa iyang pag-enroll.
22: 500? Nahuwag ko'y labot sa 500 nga PTA. Ilahan na. Siyempre, ipaadto lang namo dito. Ipacheck pero wala ko'y labot. Pero kung maingon sila, katong tanan nga mga pangutana nila, katong 150 nga giingon, fun run. Pero kung hangyo sila kay dili sila muhatag ana, walay problema. Enroll ang bata, ihatag ang card.
4: Samtang giawhag usab ni ini ang mga ginikanan kung aduna sila reklamo nga moderiso lamang kaniya aron matubag dayon ni ini sila. Gikatak na usab karong Lunes, Hunyo 8 ang pag-abli sa klase sa mga pampublikong eskwelahan alang sa school year 2026-2027. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News.
0: Tinood na mga tropa, ay. Dari sa Bukidnon, ay. Naingkwintro, magayon ako ang principal, dari mga tropa, ako board ko mga katropa sa GPTA. Kay sige tagi, basa-basa niya na mga tropa, ang mga polosiya ko na mga tropa sa GPTA, mga kaigsunan, nga na, no collection mga tropa, pero wag ito man. Tinood mo na. Patong-patong nga bayronon. Tanood ang patong-patong nga bayronon. Kaya naa kay PTE, makanang homeroom PTE, naa kay bayronon, mga tropa nga. Diha, mga tropa, dipindi sa masabutan din ha. Naapod mga tropa sa federation, mga tropa, kung grade level federation, naapod na siya. Dennis Bukidnon ha. Naapod na mga tropa, kanang kinatibukan sa kuan, sa GPTE. Usay, kaning sobra kasosyal na to nga mga official sa GPTE, mga katropa. Gadagko, kunuhay kaayo o kanang project ang himuon pero is divide and pila kaginikanan maudin yung bayronon mga tropa sa atong GPTA para kuno sa mga project Which is mga tropa, kung hisgutan tang project mga tropa, naamantay gobyerno mga tropa, naamay deep aid mga kaigsunan, nga naamay budget din na para sa mga project niya ng mga building niya mga tropa, paghimog mga classroom din ha.
3: Exciting Pilipinas!
0: Maunay na initan ako sa una mga tropa, ingon na yung nga, wako na yung problema di mabayran. Why problema, pero mahog pagbuli imong anak in town din ha mga tropa sa itulunghaan. Usay, muramurahon pas teacher. Suwito ko ano eh, taon-taon ko kunahimo mga katropa official, nagloom-loom lang ko mga katropa, gikan pa sa grade 1 akong anak mga katropa, hangtod mga katropa nga ni, kuan lang, ni graduate high school, official ko mga katropa sa tulunghaan. Maunang ka ng mga reklamo sa mga tinuod ba na, pero usaon taman, majority role man mga katropa ang matuman din na sa eskulahan, kadaghan mga katropa mga hangal po ng mga ginikanan, na magpatuong nga naa mga katropa, bisag wala.
3: Exciting Pilipinas!
0: Tinood mga tropa ga kay tabo. Samtang pareho ta mga tropa sa tubig nagoban alas 5:39 naway. Dari gapon sa tuntol manon samtang sa pikas bahin street level drug personality. Sikop kini sa bypass operation sa Butuan. Siabo na kumpiska katropas balita katropang Jonje Librias.
3: XFM Mindanao reports.
2: Hoy ang dagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki nga giingong nagnegosyo og illegal nga droga human kini malit agan sa gikasang bypass operation sa kapulisan dito sa Poroca 12 Barangay San Vicente Butuan City. Giila sa mga otoridad ang suspect nga si alias Raf walay trabaho og residente sa maong dapit. Matod pas kapulisan si alias Raf gikonsiderar nga usa ka street level individual drug personality og dugay nang gipaubos sa makuting surveillance. Gipahigayon ang malampusong operasyon sa mga personay sa Butuan City Police Station 1 Drug Enforcement Unit sa pagpanguna ni Police Lieutenant Bonifacio T. Castro Jr. ang Deputy Station Commander ubos sa pagpanerbisyo ni Police Captain Namra Arimaw Jr. ang Acting Station Commander. Nakuhagikan sa posisyon sa suspek ang 7 ka gramos sa gituuhan ang shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 47,600 kapisos. Lakip usab nga nakuha ang 2,000 kapisos nga bypass money o sa kayunit sa single motor nga gigamit sa iyang illegal nga kalihukan. Giandam na sa Butuan na City Police Station 1 ang pagpasaka og tukmang kaso batok sa suspek ngadto sa korte tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaroon, ang suspek balhog na sa karsel sa kapulisan samtang nagpaabot sa ihang commitment order gikan sa korte. Mga katropa, ligonon ta ang atong panglawas sa adlaw-adlaw natong ginbuhaton. Mag-Santon Vitamin C o Santon Plus Gold kana. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Librias, XFM News.
0: Thank you so much, katropa. Jonje Librias sa detalye sa mga report. Samtang padayon mga katropa, adunay 1.2 milyones kapisos kantidad kini sa siyabong na kumpiska sa gituhuan mga katropang membro sa MILF o kauban usab sa Maasim Sarangani Province. Katropas balita, katropang Ivan Pulonan, XFM Jinsan.
3: XFM Mindanao Reports.
5: At tumangon sa mga dinakpang suspect ang kasong paglapas sa Sections 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act No. 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Human nga madakpan sa gilusan nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ning niaging adlaw sa Sityo Mangelin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Pinaagi sa inusong puwersa sa Pideya Sarangani Jansan Provincial Office, Maasim Municipal Police Station o Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Sikop ang mga target nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, nga usa ka driver o gialigarang miyembro sa MILF, o si alias Ahmad, 46 anyos, nga tricycle driver o polos residente sa barangay Muti Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska ang 150 grams sa gituwang shabu, nga doon ay standard market value nga 1.02 million pesos, o ang 50,000 kapesos nga bypass money, cellphone o pick-up. 50 gramos niini ang napalit sa transaksyon samtang ang laing 200 grams ang na-recover sa posisyon sa suspect. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa investigasyon kundi ingakuha og supply ang mga nasampit og asa kini ga-deliver. Mga katropa, aron mapalambo pa ang kahimsog sa imong pananaw, tumar og Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Ikasama si Katropang Ivan Polonan sa Italia sa mga balita sa mga droga, mga tropa, gapadayon sa atong nasod sa Pilipinas. Katong unang bulyada, mga tropa, round sa mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports. Hatod ka nato, mga tropa, gato sa Sanson Gold Herbal Tea. Nangita ka ba, mga tropa, o Helsing na si mag Sanson Gold Herbal Tea. Gihimo kinigikan sa kamunggay, turmeric o cinnamon bark, maunga daghan kaayog mga health benefit. Ipatamis pa kini sa pinaagi sa stevia, maunga pwede kayong inumon sa mga adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea, ang seeing healthy, Sanson Gold Herbal Tea, mapalit kini sa nagkadiyang mga butikag parmasya nationwide, mga katropa. Exciting Pilipinas! Alas 5:44 na bayad rigapon sa atong pagpanaguba ng atong programa. Good morning kang Dong Toling, Chrislyn Hilsanoy. Good morning, Helen. Kumusta ba niya si Nang Nali? Ngani usab kay Nita Valderosa. Ma'am Nita, good morning, Ma'am Nita. Kumusta man mo karon, Ma'am Nita Valderosa, karon na nagbaminaw sa atong pagpanaguban ng atong programa kang Jonas D. Guzman. Good morning. Oga Federico Canillo. Good morning, usab kang Federico Canillo nga nagpaminaw usab karon mga katropa. Alright, dito maglangan, mag-exunan ka last round, final round na mga tropa sa ato mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Magtiayon mga katropa, patay, human nga nabanggaan og van. Katropas balita, katropang Michael Ricamo.
3: XFM Mindanao Reports.
6: Patay sa ospital ang magtiayon nga sakay sa motorsiklo. Human na banggaan og van diha sa Maramag, Wao Road, Purok 6, Barangay Lantay, Pangantukan, pasado alas 5:20 sa muntag, Hunyo 6, 2026. Mga biktima na ila nga sila si Christopher Ajok, 44 anyos, Minyo, sakay niini ang iyang asawa nga si Marisa Ajok, 43 anyos, Minyo, managsamang trabahante sa Sumipro o residente sa Purok 1, at tuyon Pangantukan, samtang ang van gimaneho ni alias Nord D. 18 anyos, residente sa Mimbuaya, Wao, Lanao del Sur. Sa investigasyon na sayran nga ang motorsiklo gikan sa Antoyon, Pangantukan, paingon sa barangay Barandias, apan sa pag-abot sa kurbana nga bahin sa karsada, ang nahisgutang van nga gikan sa Picas direksyon, giingong milahos sa linya nga gisubay sa motorsiklo, nga niresulta sa panagbangga. Tungod sa impact, nabulandos ang nahisgutang motorsiklo, nalabay ang mga sakay, ug ang driver sa motorsiklo nakapaingon ilawom sa nakaparadang truck sa daplin sa dalan, og ang van nakabangga usab sa truck. Tungod sa mga insidente, nakaangkon og samad ang driver sa van og daling gidala sa tambalanan aron matambalan. Sa laing bahin, ang driver og pasahero sa Honda XRM nga motorsiklo nakaangkon og grabing samad sa ulo o gideklara nga dead on arrival sa hospital. Sa karon, ang duha ka mga sakyanan gidala kini sa Pangantukan Municipal Police Station alang sa dugang investigasyon, samtang ang driver sa van ubos na sa kustodiya sa kapulisan o nagpaabot na lamang sa pagpasaka sa tukmang kaso. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule alang sa nakayo sang Pilipino para sa Pilipinas. Ako's katropang Michael Carato Ricamo. XFM News.
0: Ikasama sa katropang Michael Ricamo, ahok apelyido, ahok adjok man pagalitok ni kuan mga tropa ni Michael kay ahok na siya kay na ako'y mga kaila po diri sa Valencia, mga tropa, mga ahok ang apelyido. Kato ni Dagag Kagawad nga ahok, mga ahok no kang taga Bukidnon gyud sila. So di malas kay mga tropa, mao na ingon da pagbiyahe nato mga igsunan, gibigin pinaka importante, aya pa kay lumbad ya ng uban mga tropa, di pasagdi na sila. Kung gusto kang luwas ka mga tropa, makaabot sa ibong panimalay. Samtang sa laing bahin, duha ka suspek mga tropa sa pagpangawat o gatoles mga katropa sa Tandag City. Dakpan kinis kapulisan. Katropas balita, katropang Ale Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Anaa na karon sa karsel ang duha ka lalaki human malampusong nadakpan sa mga personay sa Tandag City Component Police Station tungod sa ilahang kalambigitan sa managlahing kaso sa pagpangawat og tulis sa Tandag City. Kay baluan nga niadtong milabayng adlaw usa ka insidente sa theft o pagpangawat ang natala sa barangay Bungtod diin gipang sikwat sa kawatan ang mga baligya gikan sa usa ka military supply shop. Pinaagi sa kuha sa CCTV footage og sa paspas nga aksyon sa kapulisan, daling nailhan og nadakpan ang sospitsado nga giila sa alias nga Tony, 37 anyos. Luwas usab nga nirecover sa mga otoridad ang mga kinawat nga butang gikan sa posisyon sa suspect. Pagkasunod adlaw, usa ka insidente sa robbery o tolis ang natigayon sa Barangay San Agustin Sur diin dako-dako nga kantidad nga mitala sa 64,500 pesos ang nadagit gikan sa usa ka sari-sari store. Human sa gimong pagproseso sa CCTV footage og base sa mga testimonya sa mga saksi, daling gilunsad sa kapulisan ang usa ka hot pursuit operation. Misangpot kini sa pagkasikop sa suspitsado nga nailhan sa alias nga Pakpak dito sa Barangay Bioto. Sa pagkakaron, ananas kustodiya sa kapulisan ang duha ka dinakpan samtang giandam na ang pagpasaka og kasong theft og robbery with force upon things bato kanila ngadto sa korte. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule matag adlaw alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Kasamas katropang Ali Vicente sa detalye sa mga report na Marlon Nacuer. Good morning, there is Matis City. Samtang katapos ang gabahin sa detalye sa report, mga katropa, Deep Eddie Jinsan, all set na mga katropa sa pagsugod sa klase karong adlawa. Katropas balita, balikan nato si katropang Ivan Pulunan. Katropang Ivan sa detalye. Katropang Ivan, go ahead, katropang Ivan.
3: XFM Mindanao Reports.
0: Ay, kadiyot lang. Philip Lugario, de Philip Lugario.
9: All set na ang Department of Education Jensen sa pagbalik sa mga klase karong adlawa Hunyo 8 sa mga pampublikong tulunghaan sa Dakbayan. Sumala pala uman ngang unang semana sa pagbalik sa mga klase, pulos activity o pag-ila-ila-usa sa mga estudyante o magtutudlo ay hapang formal nga lecture subay sa opening block sa 3-term calendar sa DepEd. Tumong niini nga i-assess sa mga teachers sa mga estudyante sa Philippine Informal Reading Inventory, Rapid Math Assessment, Height and Weight, eyesight o pre-test subjects. Pinaagi niini, masayran ang kondisyon sa bata kung andam na bagayon sa formal nga klase o kung kinahanglan pa og adjustments. Samtang subay sa guidelines, 15 kaadlaw human ang opening mamahimo ng magpahigayon og homeroom meeting ang mga ginikanan aron maklaruhan sa bagong grading system, schedule of activities, mga bagong polisiya, flexible learning program o summer aral program nga sundan sa PTA meeting. Kahibaluan nga human ang 5 kaadlaw nga enrollment og brigada eskwela. Buhatag hapo nag 30 kaadlaw ang DepEd alang sa mga late enrollees. Apan subling panawagan sa mga ginikanan nga dili na panugayon pa ang pagpa-enroll sa mga bata aron dili maulahi sa mga aktibidad. Mga katropa, balik eskwela na gayud. Laing-laing tao na usab ang makahimamat sa imong anak. But pasabot laing-laing na usab nga posibleng sakit ang iyang maangkon. Busa worry no more, gumikan makaangkon ang imong anak og dugang enerhiya pinaagi sa pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Philip Olegario sa detalye sa mga report. Diha karon sa ibong nahimutangan.
3: Exciting Pilipinas.
0: Alright, dalit mga tropa sa pinaka ulahi mga tropa natong paghatag diha kaninyo sa atong weather update.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sumala mga tropa sa mga astronomical calculation sa mga tropa para kini sa Davao Region o Davao City. Adunay kapin nga to sa 12 ka oras o 31 minutos mga tropa nga kahayag karon sa adlaw karong adlaw nga atong masaksihan mga katropa. So nisubang magong adlaw mga katropa dinhi alas 5:21 sa buntag kaganiha, mosalo posab alas 5:53 sa hapon. Samtang gitas-on sab sa bulan mga katropa nga kahayag ato makita mga kaigsoonan karon sa bulan. Nabay hayag ang bulan basta adlaw wala. Ang kuan mga katropa gud ang bulan nato mosubang pud mga katropa kay karon na mga tropang adlaw, good. Adlaw na musubang kasagara mga tropa ang bulan no alas 12 sa tungang gabi eh. Ni subang kaganiha. Nya musalo pod ala una mga tropas kadlawon. So ugma sa kadlawon na po ni musalo mga kaigsunan. So aduna poy kuan mga tropa nini. Matawag nato mga tropa nindot nga palibot oy, si Master Inday oh. Uraga di basta-basta ni. Mga katropa, karon kay Hunyo mga katropa, karoga bulan sa Hunyo, utso. Ang bulan mga katropa nga naa sa last quarter o katunga mga katropa nga nagkagamay, diin makita usab ang katunga mga katropa sa naong niini nga nasadagan mga kaigsunan. So, but pasabot, quarter ba? No, gagmay kay mga katropa nga gamay lang kayong kahayag, batro pa yung makita sa dagway niini mga kaigsunan. Samtang sa pikas bahin, mga katropa niini pagsulod sa bulan sa Hunyo, padayon gyapon natong naobserbahan ang pag-ulan-ulan mga katropa, ulanon mga katropa ga pipila ka bahin sa Davao Region, tungod kini sa epekto mga katropa sa habagat o mga localized thunderstorms. Posible usab ang panagsang pagdagom, kusog nga ulan o dalugdog, ilabi na mga katropa sa hapon o gabi. Busa giawhag mga katropa ang tanan ng publiko nga magmatngon kini sa mga advisories mga katropa sa pag-asa. So maka na mga katropa tug lakat sa panahon karong adlawa mga kaigsunan dinhi mga katropa sa Davao Region mga katropa.
3: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Yon ang atong exciting Pilipinas weather update.
3: Inyong gadugok.
0: Kadiyot lang naunsa ba ni naguna-una man kadiha sano. Mura makagwa kaganahin ang mga sano nga manamilit pa taay. Manamilit pa ta mga tropa pinaagi sa mga katropa nining ato mga katropang naandan mga kaigsunan. Wala tayo kukuras mga tropa, musunod sa katropang Larsan Yol. O ka siyempre mga kaigsunan. Salamat sa tanan mga tropang nakikalayon sa ato nga pagpanag-uban. Kaabang takaroon sa Master Control, katropang Gabalas. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Buong Umaki Algab. Salamat, may buntag ka na itong tanan. Dalaygon ang labaw magkagagawin. Bye-bye. Happy classy ka na itong tanan karoon mga igsun.
3: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Magpatanata. Inyong nadugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Apat sa dihang, sukan ng namina ko XFM saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pa'y muligin.
12: X.
10: XFM.
12: FM.
11: Exciting.
23: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
24: Gwapo, sinaong taon tingkas ang bunga.
23: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapagkagamit?
24: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
23: Kaya dagan nga salamat.
25: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
23: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
26: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
23: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
26: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
27: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
28: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine. Mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
28: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
28: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo ug pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
28: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
7: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
15: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
7: Santon Plus Gold!
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
7: The Secret of Health.
28: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Visionix, daghan ang natubangan.
16: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
7: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
28: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
28: Usbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
28: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: pangit, pangit. Hmm? Ulingi man dayon. Ipot po. Exciting?
10: XFM.
1: Exciting!
4: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa,

0: Mga katropa, aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ang palaya, moringa, ahos og spirulina, Magsaton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kining si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: XFM Report. Nagkasalamat kay tropang niya, Philip Olegario, na nakagikan sa XFM, Jensand.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Oras, katropa, alas 6:25 na sa Buntag. O karon sa mga balita na sa Balitang Nasyonal. Ngatot ka na ito sa Santon Gold. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuluki ang patong-patong ng balatian. Inom lang adla-adla og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang naasoy nga kapsula, dunay sangkap nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina. Nga sigurado mo alim sa kadaiya mga balatian. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express, balita sa bunta. Express, balita sa bunta.
1: Atong sayron katropa mga balita gikan sa XFM Mega Manila.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita.
4: Alas 6:10 na sa detalye po ng ating mga balita. Balik eskwela na ngayong araw ang 26 million na mga estudyante. Karamihan po ay sa mga public school ayon sa Department of Education. Ito ay para sa taunang pamparalan 2026-2027 at posible pang madagdagan ngayong araw ayon po sa DepEd. Inihayag ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya na inaasahan nilang aabot sa 26.4 million enrollees ang kabuang bilang ngayong taon dahil marami pa ang humahabol na magpatala, partikular na mga senior high school students na nagmula sa mga lalawigan o kaya ay nagtatrabaho. Kasabay nito, muling nilinaw ng DepEd na fake news o walang katotohanan ng mga kumakalat na balitang kanselado ang unang araw ng pasukan kung saan tiniyak ni Education Secretary Sonny Anggara na malinis, maayos at ligtas ang mga paaralan para sa pagtanggap sa mga mag-aaral sa ilalim ng kanyang bagong Project Handa Tracking Platform. Sa kaugnay na balita, nagpakalat na ng kabuuang 55,000 tauhan ang Philippine National Police. Sa ilalim po o bilang seguridad po sa ilalim ng Opland Balik Eskwela sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa kabuuang bilang ang 28,751 na mga organic police officers, 4,079 mula sa iba pang mga unit at 22,677 force multipliers mula sa mga kaagapay na ahensya at organisasyon sa komunidad upang mamahala sa pagpapatrol, trapiko at mga itinatag na 9,319 police assistance desk sa buong bansa. Bukod dito, magde-deploy din ang PNP ng 9,525 mobile patrol units sa mga school zones habang tinitiyak sa mga magulang na hindi makakaapekto ang kanilang mga regular na anti-crime campaigns at neighborhood safety initiatives.
2: Sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
2: Balita sa International.
3: Balita sa International.
1: Oras, katropa, lasay sa 28 na sa Buntag o karon sa detalye na sa balitang na international. Nihatod ka na ito sa Visionix Plus of Gel Capsule. Katropa, parang magkita o paabot ato mga ambisyon, dapat din ako permiti ato ang vision. Inamtaadla-adla o Visionix Plus of Gel Capsule.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Gisugdan na ni Pope Leo XIV ang iyang official visit sa nasod Spain. Isip kabahin kini sa iyang official na pagbiyahe gawa sa Vatican. Sa iyang pagipulong sa Royal Palace sa Madrid. Ato mga nila ni King Felipe VI o Queen Leticia. Gidaig sa Santo Papa ang gobyerno sa Spain tungod sa iyang o sa ilang pagkontra sa gubat o sa ilang suporta sa mga migrants. Matod pa sa Santo Papa, nakikita niya nga aktibo ang Spain sa pakigpasiugda sa kalinaw o pagpanalipod sa dignidad sa mga tao sa tibuok kalibutan. Sayahang pito ka adlaw nga pagbisita gilauman usab nga makikita si Poblio da 14 sa mga biktima sa sexual abuse sulod sa simbahang Katolika isip kabahin sa iyang pastoral nga misyon.
3: Express Balita sa Buntag.
1: Oras katropa, alas 6:29 na sa buntag.
3: Balita sa sports.
1: Detalye karon sa balitang sports. Hatugan nato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa dili lamang kini sa pangkama kundi pang sports pa. Aron nga mas malikon pa katong tuhod, baka sugakon bisag magluhod, mag Turbo Meal Enhancer matag dulog. Mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
3: Balitang sports.
1: Mga katropa, usa ka makasaysayanong kadaugan ang saksiyan sa mga boxing fans sa kalibutan human gi pulbos ni Filipino boxer star nga si Janriel Casimiro ang kanhi world champion nga si Luis Neri pinagi sa knockout sa ikaapat nga round sa ilang sagupaan sa Aichi, Japan niadtong Hunyo 6, 2026. Sayo pa lamang sa unang round, klaro nga determinado si Casimiro nga ipakita ang iyahang gahom sulod sa unang 30 kasegundos sa maong away. Napadapa niya si Neri pinaagi sa kusgan ng left hook. Dili pa kontento sa kadaugan, nakadugang pa siya sa duha ka mga knockout sa maong round, hinungdan nga tulo ka bisis nga natumba si Neri sa unang hugna pa lamang. Sa kaduwang round, nakadugang pag-usa ka knockout si Casimiro pinaagi sa tukmang right hand counter samtang agresibong misulong si Neri. Sa ikatulong round, usa na usab ka left hook ang nakapadapa sa Mexican boxer alang sa kalimang knockdown sa tibuok away. Sa pag-abot sa ikaapat nga round, wala pa makalikay si Neri sa kusog nga kombinasyon ni Casimiro kuman sa usa ka limpyo nga right hand. Isundan kini og makamatay nga left hook sa sentido nga maoy hinungdan sa ikaunom og katapusang pagkapuka ni Neri. Diyan nakita, dili pa makapadayon ang Mexican fighter. Gitapos na sa referee ang away, pinagi sa knockout victory ni Casimiro. Tungod di ini nga kadaugan, misaka ang record ni Casimiro ngadto sa 36 ka mga kadaugan, 5 ka kapildihan o usa ka draw. Samtang nahulog sa 37 ka kadaugan o 3 ka kapildihan si Neri. Kuman sa iyang impresibong performance, may padayag dayon si Casimiro nga andam siyang muatubang sa undisputed super bantamweight champion nga si Naoya Inoue. Nga dugay nang gihandom nga daghang sa mga daghang vaccine fans nga mahitabo kini. Alas sa daghang Pilipino, kini ang kadaugan usa na usab ka pamatuod nga bisan sa edad nga 37 anyos nagpabiling peligroso og world class fighter si Cuadro Alas Janriel Casimiro.
3: Balitang sports.
1: Oras katropa, alas 6:32 na sa buntag.
3: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Detalye sa balitang showbiz sa tuganato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas muhamis, mulimpyo ang ato ang pamanit, mag-clear skin beauty soap na mga katropa. Ang nasangpit ka sabon o sa kaherbal, igama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika, kadol mismo sa inyong mga lugar. The script, nagdugang katropa o ikatulong concert sa Nasod, Pilipinas, tungod sa grabbing demand. Ato kanyang sayron ni pinagis itong showbiz correspondent, Inday Erica.
3: Showbiz News! Showbiz Balita. Good morning.
5: Yes, mga maring, maayong buntag, maayong pagsugat sa adlaw nga Lunes. Ay, mga maring, mainit-init nga balita na dugang una og usa pakaadlaw sa ilang concert sa Pilipinas ang Irish band nga The Script. Tungod sa kadako nga demand gikan sa ilang mga fans. Gianunsyo sa banda nga maghimo sila og ikatulong concert sa Marso 22, 2027 sa Mall of Asia Arena. Human ma-sold out ang ilang unang duha ka shows sa Marso 18 og 19. Sumala pa sa mga organizers, paspas nga nahurot ang tickets alang sa unang duha ka gabii. Hinundan nga gidugagan ang ilang performances sa nasud. Nakatidad ang presyo sa ticket mga maring og 1,650 pesos ngadto na sa 14,900 pesos depende kini sa seating kategory nga pilion sa mga fans. Sugdan ang ticket ceiling alang sa ikatulong concert sa Hunyo 13 diin gilaoman nga daghang fans ang musalmot aron makakuha og lingkuranan. Sabi naman kayo ni nga, muli na sila di ay. Boy na mga maring matuto ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligua pa de la Mestanza. Apan ayaw ko piyan sa masigmang puhon maako na kababay.
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Okay, salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras ka pala sa 35 na sa buntag.
3: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Good morning sa mga nagtanaw sa Facebook Live o sa YouTube.
3: Good morning!
1: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 8, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini katropa mga pare aron nga mamitinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Anyol. Ikaw ang katropang musunod na ang bulsay. So kini ang Express Balita sa Buntag.
3: Express

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: XFM.
1: Exciting.
2: XFM.
3: XFM.
4: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
5: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa man ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
8: Punta kayo niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
9: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
8: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
9: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
8: Okay, daghan kay salamat.
10: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
11: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
8: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
11: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo na ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health.
14: Ako si Don, saka maestra,
15: magka-ulcer ko.
14: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: The Secret of Health.
13: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
17: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
17: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
13: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
17: Zanfone Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naanak ko'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mo hinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, tagapanabo, office worker.
17: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: The Secret of Health.
13: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones. Nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
16: The Secret of Health.
13: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
16: The Secret of Health.
13: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Uy, pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga ano, exciting? Exciting!
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban, sikat tropan, Arnel Cortez.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Ugbaing buntag, kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga higala, sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye! Adlaw karon mga igsoon nga sa mga adlaw aron. Adlaw Lunes, kay burn out na po sa mawab. Manang sa mga katropa na to, diha nga mangutana, may higala, taon-taon. Nga, makita ba ka namo sa Facebook? Nakita sa ka namo sa YouTube? Pero ganun yung magkanabo, mabati is kahanginan. Bullseye! Burnout na po sa mawab. Amot ganun, suki mo na ka na Lunes, mabuna sila mo burnout. Onya, ato nang gitawagan mga higalas ng kaubanan, no, ang Nordeco, eh, ilaha pa man siguro ni. Ilaman man pong gito bago niya, ila pa daw ang adtoon, aron masayaran unsay daot. Wa po yung nagkatawag po niya sa kabukiran, maghuwat ras ang ganun sa musaka, may galang grasya. Paabot ras ang ganun sa mga higala mo, sakon sa Nordeco. O guay manawag, awasan. Maabtan yun eh, may galag 48 oras, mga igsoon. O guay manawag, guay magpakabana, mga igsoon yun eh. O na ginaingon nga, hindi mga butang, may galang di maayo. Musana yun ni, gumikan kay. Nagas mga tao nga, naapay pwedeng mahimong maayo, mga higala. Di mampod, manguyog po, sramampod, mga kaigsoonan.
0: Bullseye, kauban, sikat tropan, Arnel Cortez. Bullseye.
1: Ato sa ning higupan, mga igalag lamian kaya nga Santon Gold Coffee Mix. Alas 7-8 na, mga katropa, dagdas buntag. Live ka, kuan lang na karon, ha? Hindi yung YouTube, Facebook, o wala tayo on-air. Mga katropa, sa mga mangita di at taon-taon, ganun wala tayo on-air. Ginagrip, pagani ma-refer to kay Antoon pa Manila, mga higala sa Nordeco, kung sa'y problema na. Sige lang, no? Una ginaingon nga, kamudihang nasa Davao Light, pakitang gilas mo. Kitain ninyo mga tagumenyos nga, makaingon yung tagumenyos nga wag yun magmahay, wag yun masayop, nga kamoy mo puli. Kay, ini among gigikanan, mayra man ni mamutol, mayra ni maningil. Oh. Pero ito yung repair mga higala, mayroon naman na sila Facebook nga, abtik. Kono. Pero sinuod, huwag di na mo tawagan, listen mahibaw. O niya, alamin na ron, no, nga pa-exit na sila, samot na. Paabot na lang na may galas silang kaluo yung panabangan eh. Alas 7:09 na. Sagad, may galas kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Ako yung magkauban, katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dari mga galas na lumanong Bullseye. Kaya yung untang mabati, may galas 107.1 XFM Tagum. Pero kay burnout man, pero mabati na karon mga higala dress 99.1 XFM Mati City. Mayong buntag ka ninyong tanan. Mabati tas Mati karon. Doon na to'y balatian mga higala gihambin si katropang Bipo Pichon. So ako lang sa mga higala inyo madunggan. No, dari mga higala 99.1 XFM Mati mga igsoon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7, just that Douglas morning. Mayong buntag ka ninyong tanan sa itong mga katropa dari sa area sa Adri mga higala sa Davao del Norte. Dini mga katropa sa Davao Region. Dini mga higala sa may Mati City. Dini mga igsoon sa may Davao de Oro. O labi na dres mawab, may buntang ninyong taga mawab karon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Nakoy naliili mga ato ning hatagang pagtagad. Ato yun ni mga higala paningkamutan, ma-interview ni atong council. Diri sa mawab mga igsoon kay kamudang naminaw. Asa man mo magkakita may galang adunay franchise ang approval resolution na una og kahimo kaysa application mga higala sa aprubahan. Pwede dai na. No? Pwede dai na mga katropa. Ang approval resolution ang aprubahan ng franchise mga higala sa sabungan diha kag i-applyan mga higala sa usa ka taga-Mako niadto may galang March 6 ang approval resolution. Pero ang actual application nga murag sinuwat o grade 1 March 16.
3: Pinawa!
1: Uy, kada kong bungot sa itoy. Kamu mga igala na. O sa man ay bawala ginay-ginayon. Basta way mag, way mo uting kay ani. Nagyo yung mga di maayo may igala mahitabo. Okay ra mo ana diha sa inyong kalaki diha SB o sangguniang bayan di Asmawab. Nga, naghimo na mo approval resolutions March 6 unya. Ang, kung saan eh, kining application at to patch March 16 na kuan? Na, may ka-message na to. Gab, siya brown out, tanan inyong transmitter. Tanawa ko na nang, well, sa Facebook na to nag-message, asa na David B. Leon, ganoon ako na mga higala. Ah, si Ma'am, kuan ni Ma'am Shirley. Run out sa inyong transmitter, wala lagi tingog sa XFM. Among speaker, wala lagi. Oh, ba- mauna na siya, basta. Kay baon na mo. Basta di gani ninyo madunggan magahigala sa kahanginan, ah, mauna na. Oh, mauna yun na magagatropa. Run out yun na. Ay, di maginato na paungon mga igala, labi na runting programa, pakusgan, pamagani na itong signal. No, karong mga orasa, mga kaigsunan. Yan, basta di ninyo madungog sa inyong speaker, pero makita ninyo sa Facebook, mauna na siya. Burnout na yun na. Alas 7.13, mga igala, dagnas buntag, no? May buntag sa tagamawab. Balikan na natin na taon-taon ninyong problema diha. Ay, kiningi padangat din mga igala nga kinibang hisgutanan. No, kalabot lagyan ng prangkisa sa inyong sabungan diha. No, kay di ba tamo ingon nga ay gusto magahigala ang local government, pero nganong wa man ninyo padlong nag aplikante nga si Madi Shahid nga wa man mo agig puro consultation, wa man mo agig barangay application, wa pa kay siguro DTI, di ba? Nganong kana man ang una giuna ninyong tagad nga ni shortcut man, na labaw pa shortcut kay balibaliktad ang pamaagi. Gumigan kay naliban ka na may gala, kamusta diyang taga SB, no, maning kamot ning ma-interview mo ha, di lang ko mo palabi og kuan ninyo kay gusto sab ming mahibaw unsa bay nahitabo nganong nauna man ang approval resolution kaysa application. Oh, pasabtan na ninyo mga yanong mga tawo kung pwede ba di nanging ana. Nga naa may laing aplikante diha, naa man Cap Romeo Manlapos Bakiril diha, ga-apply ang inyong prangkisa. Ya kompleto pag yun. Gikas purok. Nakigpulong mga higala. Gikas barangay. No? Ano bang sakto yun nga, kuan ba? Proseso. Mga kaigsuunan. Nag-letter of intent sa tanan ninyo mga opisyal. Na yung mga requisitos mga higala. Kompleto sa requisitos. Pero nga nung kanapay, gitagad ninyo ng mo-shortcut. Alakon o be. Okay, ato na mga higala ang isgutan karon na. Disato mga higala pag panagumanubas bullseye. Kundi ang gusto sad na to. Nag-message mi nimo by the way, Mayor. No? Mayor Apit. Ma'am, nag-message mi nimo pinaagi sa mong kaubanan nga pwede ba kanamo ma-interview regarding ani? No, kay namagoy mga istoryang nang gawas nga naigipaboran ang local government. No? Unya franchise man gudi. Open man unta ni. Ana kapait dia ba? Ngayon mas inyo magpaboran, no, kanang nangabaliktad ang proseso. Kay og inyo nang di inyo na pakgangon oy sa madugay kamoy maipit ana ma'am mayor. Laliman ka nang nanay approval resolution ng inyong SB March 6 pa unya nag-apply ang aplikante, nag padangat sa kuan kining stawag niini application mga kaigsuunan March 16.
2: Bullseye!
1: Naunag na po kaadlaw! Kada kong binuang mga higala. Dali lang ha? Alas 7.16 mga higala. Dag na sa dumag managumanuman. May buntag ninyo riyan. Jen Calesa. No? Sa taga Masbate. O si... Marivic Lausa Jose. Kasilingan Vlog. Naka-amplifier na intaos Kasilingan. No, via Bluetooth. Kaya wala man sa radyo. O, wala lagi. Manghinaot may sakahon na nakaroon mga higala. And then, ma-repair, no? Ma-repair na na mga kaigsuunan kay para makita ta. Nadiha kadali lang mga katropa kay na ako'y kuan.

Alas 7:16 na pagkaigalan dagna sa ato pagpanagumanuban. Kining bahina pagkaigalan atod kaninyo sa Santon Plus Gold. Aga kini magaigalang Santon Plus Gold, makahatag ganatos kapis kais panlawas o makahatag sa ganato maigala sa League On nga immune system. Aron kita magaigalang adili-dali mataptan nining mga nagunang balatian nga buot magaigala usab, labi na karong mga panahuna nagsugod na ang pag-eskwela sa mga kabataan, mga kaigsunan, no? Dili lang dapat ang mga bata ang magpalig-on sa lawas. Labi na yun kamong mga ginikanan nga sayo kayang mumata mga igsoon alang sa paghikay, no? Alang mga igala sa pag kini mga igalang pag-andam, no? Sa ilang pamahaw, no? Sa mga kabataan nga mo eskwila. Nga lain na ba mga kabataan garon mga igsoon kay di man para sa ato sa una nga mga eskwila rata mga igala o kanabang way baon-baon. No, karon mga bata kinahanglan gyud nimo maigalang andaman, lutuan, aba. Kada bang imuha pa mga igalang abi-abihon, abu, hapo-hapo nimo mga igsoon kay para lang gyud mo eskwela. Ang uban mga igala lagi kay gahiol mga bata labi na nga naanad sa kini mga igalang bakasyon eh pagbalik karon mga kaigsoonan kurag bugat kay lawas. Na ikaw nga ginikanan, ma-stress ka. Wabot pag-ispor, wala nga yung lawas mga igala ayaw kalimti. Amo maha at timana kanunay, pinagi may igalas pag-inom og Santon Plus Gold. Mapalit ka na may igalas na naguna mga butika sa inyong lugar, nationwide. Good morning diha kang katropang Hinaro Sulas. Morning from La Pilipina. Ayan ang ishoutout yung kumpare nga si siya Estabilio sa La Pilipina from Australia. God bless sa imo, sir. Salamat. Si Uncle Bor, Uncle Dars, good morning. Always listening via application. Nakabulsa ay na. Salamat. Kasilingan vlog, nagkuan na karon. No, diara sa iyahang Bluetooth. No? Kani, di lang kumusaan o kung saan urasa, magahigala, mahuman sa Nordico ilang repair. Pero sige lang, kaya magpadayon man itong programa, magahigala. Live punta karon mabati. Kaya naka-hook up karon mga higala ang XFM Bati. Kunya sa itong YouTube channel pod ang katropang Arnel Cortez live sa Tagaron, mga kaigsunan. Bueno, alas 7:19 na mga higala ang dag na sa buntag. Sa magkausapan, mayong magpanikay sikay ka rin yung tanan. Sa ito mga kaigsunan, mga bisaya, maayong buntag mga bay. No, kumusta ka mo? Ning tag na, may higala sa iyong kabuntagon. Sa aton mga kasimanwa kauturan, may

0: Salamatay kayo sa pagbaningog mayo kay adik natin program Ado Nadlaw. Alas 7:20 da yang kanatan oras. Kanlegda ka mo. Kay klase da ng mga isa. Ah, klase ano ng mga isa? Yag balik na sila sa eskwelahan. Oh, mingaway da uman yang mga bahay mayo. Kaya mga isa mayo adto da eskwelahan. Alas 7:20 ang tagna may galas pagpanagubanuban na to. Mayong good morning sa atong 361. Kaya mga viewers karon mga higalas YouTube. Sa iluag, uhay ko nakalubang din sa YouTube, ha? Kaya ako bang gina-fix yung higalas sa tuag Facebook set. Sa mga nangutana, balik-balik ko na ako. Di pa tamadungog, may higala over the air karon sa 107.1 XFM Tagum. Gumikan mga higala nining brownout. Sometime may higala, aritas mga pagpanimbaya ninyo. Gikan may ikalan ni Yums Adeser. Good AM, Dol. Ang kaisog ni Tuplok. Ang kaisog ni Tulfok. Ang topic. Dali lang. Ayos na kayo na. Ngayon na may nagpasaylo siya. Atong atyan ang kinigitawag nila. Yeah, version, BRC or Blue Ribbon Committee version 2. Kaya na may kang Erwin karon. Karong adlaw maguno na may galag yun. Oh. Koreanong Hilason, good morning boss. Shoutout sa pamilyang Uyang Orange, Mati City. Barangay Tagbinunga. Safe na siguro sa kaso si Cheese Boss. Wala naman nilihok ang kaso. Yes! No? Isog man kayo si Tulpo. Kwilyuhan o guyuron daw mga senador. Di, nangayon na siya pasaylo, ana. Nadara ko na siya. Ellen Tiong Sean from Davao, good morning.
1: Good morning.
0: Ayan Simbahon from QC, Maimbuntag.
1: Good morning.
0: Johnny Sinday, good morning. Okay, AG and Florence Abilianosa.
1: Good morning.
0: Johnny Sinday, Kabibo, grabe Kabibo, Senado, yes.
1: Good morning.
0: At angan Senado kung si Katikaran, garon mga higala. Kaya kagabi, igipang meeting na bayato ni Gatsalian. Ang tanan, mga higala nga staff. No, sa Senado ang sa USA mga kaigsunan.
1: Good morning.
0: Katropang Tessie Bangkori Maing Buntag, Ramilo Castro Mayor. Good AM, regards ko ni Erwin. Damay. Ako bang i-regards inyong Erwin, ha? Si Numhar Mayong Buntag. Shout out Glenn Ongoria Maing Buntag, Florisfina Kabalpin. Good morning diha. Arturo Canoy Mayong Buntag. Amaw man di ay ni si Sen, anong na amaw naman na siya? No, amaw di ay ni si Sen Erwin Tuplok karon na nangayo og sorry. No, o si Pina Tapakal, maing buntag di sa may Raulio Duhali. No, Juju Espina, Jans 1028. Good morning, Wilma Flores, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Jocelyn Tipon, Kevin Saipan.
1: Good morning.
0: Di sa may Compostela, good morning di. Leonardo Abiera, maing buntag. Good morning, Sir Arnel. Di yun maayo nga musulti og patapos. Muna si Erwin Tulpo Muraga Dili, senador. Senador, dahil na siya. Jocelyn Tibon, makamingaw jud ka katropang Arnel. Katong Sabado, katong Sabado mong bungkog humuat-huat sa imong live. Wa ba jud tayo live Sabado kay basa Sabado lagi. Giing na tanabaya mo basa Sabado at tukos bukid. Ana. Unya di ko ka-reply halos sa mga messages kay di ba ko magdadag cellphone no at to kog bukid magdadag ko mga higalaga IK47 mo da ko trabaho mga higalag mabuki masabado yung madomingo ato sa simbahan mo na mga higalag pamilya no mga kaigsuunan sige lang kay ato na ni pahimuslan total taas-taas para itong oras mga higala sa adlaw nga Lunes. Anyway, Jocelyn Tipo, no? Ay lang kaluya diha. Okay, nabuong kuno siya humuwat-huwat. Yun si Jerry mayong buntag. No? Si sumay ni Adre, si Kevin Saipan Warlita Padires. Si Katropang Ami, good morning, ma'am.
1: Good morning.
0: Oo, good morning Katropang Arnel Birahina diha kay andam nami. Ayaw sa. Si Marites Lubido o si Edito Alabat. Supay may gala sa itong naandan. Of course, ang ato pag-ampus bulsay. Di na ito kalimtan mga gala kay kinikabahin man. Sa ito pagpanginabuhi matag-adlaw mga kaigsunan. Balag unsa mo kadautan diha. Balag unsa mo may gala kalibakira diha. Balag unsa mo mga gala diha napungot na pag-ayon ni ining kahimtang ron. Muna ginayon na mo kalimot o ampo.
1: Bulsay! Bulsay!
0: Pakikita yun, pakikihistorya yun si Ginoo. Ayaw nang...

kayo siglitok aron sungayan. Eh sag unsa pa ta magaygala ka? Sa wayon tani ning kalibutan na kay badlong unta. Ayo kalimot magaygala nga labaws tanan. Kung gikondinar ka o gikondem ka magaygala sa mga tao, gihigugma gyud kas Ginoo. Alas 7:25 na magaigsoon at tag na sa morning.

0: Amahan na mga langinton, Ginoo, salamat kayo nining taknas kabuntagon. Salamat sa lai simana o salamat nining gasas kinabuhi nga among natagamtamahan gikan sa imong kabagihatagon. Nalaygon ka ning taknas buntag, doyo sa among mga kakulangon. Giisa na mo ang among mga kamus pagdaig o pagpasalamat kanimo sa tanan nga among naangkon sa baga pagsulay kinabuhi nga among nasugakon. Kay dili na mo kinimahimo kung dili pinaagi sa imong grasya, kaluoy o panabang. Ining adlaw Ginoo, unas tanan mga ayok kabig pasaylo sa among mga kalapasan, sa among sala di asaw nahuna sa pulong o sa buhat, o wala na mo pagbuhat sa ngayang buhaton. O sa magkadagang higayon nga kami wala nagpakabana labi na ngadto sa among katilingban o sa among nag-ilaid nga mga kaigsuunan na sa ilang tagsa-tagsa ka mga kahimtang sa kapit o sukatong among mga igsuon nga mas nanginahanglan kaysa kanamo. Sa mga napanahon nga nagdumili kami sa pagpaminaw sa ilang mga sugilanon sa kinabuhi o sa mga palasanon nga ila karong gihambin, pasailua kami. Ginodin ng adlawa panalangin ang among mga lakaw, ang among mga plano, ang among mga patigayon, ang tanan namong mga paningkamot, labi na gyud among mga kaigsoonan karon nga naas abroad, nga naas Middle East karon nga ginahulga sa kagubot o mga bomba o mga pagbinayluay buto niya sa ilang mga nahimutangan. Hintaon, panalipdi sila. Among mga kaigsoonan karon nga nagamaneho, nagasubay sa mga kadalanan, sakay sa ilang mga sakyanan, wabot sila kaluwas ngadto sa ilang mga destinasyon. Kini nga mong mga gipangandoy, gipangayo, Ginoo, among mga gipaningkamutan, kawang kini kung dili mag sumikad iha sa imong pundasyon. Kaya ikaw nagaingon diya sa salmo ni Haring David, nga kawang lamang ang among paningkamot kung dili ikaw mo inagtukod sa panimay. Imuha kami ngang tanan namong pagkabuhaton, buhato na mo kini tungod ug alang sa imong kahimayaan. Kining tanan amahan among gipangayo, gipasalamatan pinaagi sa imong anak, sa Jesu Kristo nga among manunubos, diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.
1: Pusay, kauban, sikat tropang, Arnel Cortez. Pusay.
0: Hinom na may kanunay mga katropa! Nga mga daotan mo sanay! Gumikan kay mga tao nga doon ay mahimong matarong! Nanguyugpos lamang!
1: Katropang Arnel Cortez! Pusay!
0: Sama kausapay ka lang kumusta ang maing bunda ganinyon danan mga kaigsunan all over Davao Region, Kabisayan o Mindanao. Welcome dayon kamo. Hindi magaigalang ato ang bagpanagumanuban aga tulumanong Bullseye. Ni adlaw may gala karon nga Lunes, Pizza 8 ta karon mga katropa sa bulan sa Hunyo 2026. Karong adlaw usab ang ablis klase o opening of the class o opening block mga higala no sa atong mga tunghaan o ang inyong mga kabataan na sa mga eskwelahan karon no mga kaigsunan ginaot ang kinibang anaana sila sa kapis kay usab karong mga panahuna. Parayon ta mga higala diri sa Dubag Banaguman-uban, gumikan kay ubay-ubay kita katagang pagtagad. Iskutan ang lokal o iskutan ang mga higalang national.
1: Bullseye!
0: Maing buntag diha katropang ami, yung si katropang ami nga magsugod na ta katropang Arnel kay kurum naman ta. No? Magsugod na yun ta ron. Okay, ilang man ang gilalisa ng kurum pero kita kurum na yun ta. Kay doon na naman tayo 576 ka mga viewers diri sa YouTube ron. O niya diri mga higala sa Facebook. Doon, no, upnaan na sa tayo 40. Kurum na. Katropang Ami, Zilly Jet Prince. Good morning, katropang Arnel Pugi. No, Juby Ustos, Armudia de San France.
2: Good morning.
0: Nistor Kiron, maing buntag dia. Ayalan sa nagkabalak is Erwin Tuplok. Og akong maing buntag dia sa akong partner dia. Si Attorney Emmanuel Mahipos, partner. Good morning nimo partner.
2: Good morning.
0: Maing buntag dia sa imuang nahimutangan ron. O hinaot ang anak sa Kapiskay o Kalagsik ni mga panahuna. Ingo si Attorney nga, good morning Pads o sa tanang Bullseye followers. Apan akong ampo ngaunta magpabilin sa tanan ang panultihon Salus Populi Est Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salamat yan ang imong panghinaot og pagpahinomdom katropang attorney Emmanuel Mahipos. Maing buntag ni Mudea partner Leonisha Antaw. No, mayong buntag Sir Arnel. Makalibog man sir. Kinsa man gyud ang tunay na Senate President si Caetano. Ay gin mo kalibog anak. Dili Senate President si Sherwin Gatchalian. Sila ray gaangko na na may gala gani nga acting. Sa to pa acting ra. Nagkaroon, unsaon man na pagresolba may gala, wala nila na bakante. No? Wala nila, wala sila nakadeklara diha may gala og vacancy. Diha magkaigsuunan sa lingkuranan sa Senate President. Ngayon man, no? Quorum, tawato na to, quorum ng 12. Pero lahi magud ang pag-elect mga higala sa usaka kuan, no, kinibang Senate President, no, dapat quorum plus 1, 12 raman sila. So dili na na magahigala kuan. Gawas kung ang quorum ngayon lang giunahon na 22. No? Kaya mo man na ilang ginaisip pa ikala nga, ang quorum ngayon lang giunahon na 22. So, 11 ang katunga ni Ana, plus 1 sa 12. Oh. Anak mo na i-battle karon mga higala sa mga abogado. Oh, pero bisan sila, higala, di ba sila kumbinsido? Bisan mga igsoon si, kung anong tawag nila kang Sherwin Gatchalian? Acting man. Oh. Mamito ni mga higala nga manawagan ta no, sa mga kung anong nga mupatunga na. Oh, alang sa Senado. Ato ning husayon, hinoon, kung di mahusay, away impeachment. Alas 7.33, mga higalandag na sa buntag. Maing buntag ninyo niya, Jeffrey Biolango. Maing buntag niya sa ito mga katropa. No, ako iskuta ninyo taod-taod. Unahon na ito, mga higala, sa kining mga katikara, Andres, si Lukal. Gumikan kay doon ay nagpadangat na ito, mga higala. Maing buntag sa Mawab. No, katropang lar. Subaya ko nung ni-reply na ba si Mayor? Hindi nga itong kalabot ang ipangutana na ito sa ilahang franchise diha sa Bungan, Sumawab. No? Kaya diha sa area ni Hampayas. Kaya dati, bagay ka lang ginumala nilang Muratilya. Kaya doon na lagi nag-apply nga kinis Madi Sahid ko nung bagay ka lang tagamako. Nga, kung sa mapagkaunsa aga, nag-apply may galag March 16 pero March 6 na may approval resolution. Mayor, unsa ba ding kalaki, Mayor, sa imong mga taga-SB ni mo? Ngayon naman ang naan na may approval resolution, wapagani kadawat sa application. Oo, kanang ingana, ay nalang mo, open-open na, nagnaan naman na mo'y gipili nga, ha? Naan naman na mo'y gipili nga, unsa ni? Mo'y mo dumala o dawat anang franchise. Kaya na itaw, nga nagsunod sa balaod, mo, takda naman siguro mong Erwin Tulpo ang inyong bendalo. Na itaw, nga nagsubay mga higala sa pamaagi, no? Kanag application mga higala ni Kapitan Romeo Manlapos Bakiril diya mga igsoon sa kining Mawab, sa Bungan, no? Nagsugod mga higala sa Purok, Barangay, nakipag istorya sa mga tao, no, nagletter mga higala sa nag-opisyal sa gobyerno, gisubmiti ang tanan mga higala nga mga requisitos. Pero wadawata may higala sa ato ang lokal nga panggamhanan sa Mako o sa Mawab. Ang ginawat nila katungga shortcut. Naraba ko'y nakita mga ining ilang mga papel gani application. Makaingon yung ka mga higala katong kang Kapitan Romeo Bakiril nga application, very formal. No, murag abogado gyud gahimo tingali adto nga application. Pagtan-aw lang ko ng application ni Madi Sahid nga mura raman mga igalag listahag utang. Ayaw! Minuang man ang inyong paabot taw niya ato ni mga igalang pasadahan garon. Hindi mga igala sa atong pagpanagumano ba natangi.
1: Bullseye!
0: Samtang dugang pa mga igala sa atong mga kadikaran mga balita. Yatong atagan o pagtagan mga kaigsunan, inigyapon sa tubag panagumanuman sa tulumanong nga bulsay. Ato ni mga igalang paminahon ang kaning pamahayag sa presidente. Kalabot na sa nahitabo karon mga igala sa Senado. Kay naiikasulti mga igala si PBBM. No, basta ka muna lang mga igalay sabot ani unya. No, mga kaigsuunan. Kamu na lang sabot unya ha? Ato sa paminaw na taon-taon, mga igalay, samtang si Erwin Tulpo, gitawag mga igala ni SP Caetano nga incredible. Human mga igala ni Ingon si Erwin Tulpo nga nalay makita na ko magsesyon-sesyon diya kay akong kwilihuan o guyuron. Matay mo rin naman mong tag-iag Pilipinas, do? Ha? Siyawa naman ani ninyo? Mura naman mong tag-iag Pilipinas niya. Taon-taon, may gala mo ingon rag. Bunga ramanggun ni sa akong kasuko. Bungas kasuko. Bungas kasuko, bungas malita. Ha? Bunga kunos kasuko. Nya, sira ko noon, angkod po siya may gala nga, it is unbecoming kuno for a senator nga muing ana mga igsoon unay ginaingon may gala lagi sa panultihon nga in the fullness of the heart the mouth will speak. No, kay puno man pagbati ang kasing-kasing amuguwa ginas baba Irwin. Ikaw gyud pinakawainada paminawon di Irwin ngano man kantong panahong digong expect light shaking daw kuno gab sa ato pa na ay kanang pagtayog atong mabati. Niingon maning ako ang... Linog ni. Dahil lang. Kuan mani sa... Kuan ba? Kinibang... Nailight lagi. Linog ni. Dili na light. Kusog-kusog na. Kadyot lang mga katropa kay doon ay pag-tayog karon. Maguna maguning Android, no? Maguna ng Android o kahibaw ba? Oy. Murag di naman ihinay. The cover and hold lang mo ha kay naglinog mga katropa pag abot sa epicenter ani. Nagkakusog na nagkakusog. Murag budaga na siguro ta paubos ani usa ba? Eh lang, kay murag apektan po na itong kuwan na ni Ron. Kusog-kusog na pagtayog mga katropa ang nabati na ito karong mga panahon na samtang kita programa, no? Kana mga kaigsuunan. O sa man eh, padayon pa ba nagtayog? O ako na lang yung paminaw nga kasayog-sayog, gab? Padayon pa, no? Gapatay-patay ang